0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
6: Uy.
5: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
5: Oho.
6: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
5: ay!
6: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
5: Kini?
6: Mo na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
6: Yes.
5: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
6: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon.
5: Mm.
6: Nga naman, ang imong gikaon muporma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
5: Correct.
6: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
5: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Naagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
6: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paniunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
5: Ah!
2: D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
5: O, na.
6: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP.
5: O.
6: Unya, kanang cake.
5: Unya na ang cake.
6: Unya na ang cake.
5: O.
6: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
5: Ah, syempre.
6: Dili na tumatagad ang vitamin C.
5: Mm-hmm.
6: Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
5: Oo.
6: Panang

0: yun imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3Bio, daog na ka.
1: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
0: Ay!
1: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Ingna na kanindot ang D3Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3Bio na, Sir GP.
0: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusuho.
2: D3Bio.
3: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
4: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: ETX 500, mapalit sa mga butika nationwide. TJX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TJX 500. Mapali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI

0: Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga uy!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, K3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: K3 Bio. Ang K3 nga may visio. Ang visio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, huh? DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inout nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon. Pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Hana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
5: To.
6: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
7: Kada si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytis ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
5: Matakot.
6: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangkrap.
6: Nga, muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisa ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Kinausab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nagantos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba imong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman
10: from Man. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Masayo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: Islam. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
1: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palalakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud, Dok. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC ka kada adlaw.
0: DTX 500.
3: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Pwede si Shella guys yun daw. So na permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
0: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa di ay, no?
5: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: no?
5: Kondisyon, wala kay gana.
4: Irritable.
5: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moay makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong

0: isa kung saan nilang apugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin, mayon tayo may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obis na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra nilang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: DTX 500!
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
1: TTX 500 mabalik sa mga butika kasayuran sa maayong panglawas
4: ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato Sir JP tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura
5: mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
5: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naje panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX coffee mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
4: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaot unta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
5: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
5: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
5: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni

0: tubo.
1: Mm.
0: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
1: Mm.
0: Ang ugat mao ni dalan.
1: Mm.
0: So kung walay truck, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga truck.
1: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2.
0: Mm.
1: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura pud di ay nag-truck nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar sentral. Ang resulta pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
0: Mm.
1: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
1: Mm.
0: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
1: Mm.
0: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
0: Mm.
1: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
1: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
0: Mm.
1: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
0: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
0: Mm.
1: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong i-considerar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
0: Oh.
1: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inuba nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun akong higibating panglipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko utumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Udinaw na usabang akong panandaw.
2: Mighty C.
4: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy.
0: Mm.
1: Lahi ra jud kung makakapi ka.
0: Mm-hmm.
1: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Dok, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
1: Hmm.
0: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
1: Hmm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako no sab si Dr. Ramil Oihis kuta nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
0: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
0: Mm-hmm.
1: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Ba, katong mga na-gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylong nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
0: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
1: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
0: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
1: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
0: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
1: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
0: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imuhang GERD.
0: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kag kaog mga tamis sir GP samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
1: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. H. pylori.
1: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
2: D3 Bio!
8: Ako si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taas na dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
9: Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga balika.
2: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo

0: at law. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako lang sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana, mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary. Dietary Bio. Dietary Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan-unsa nga government-issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa'y imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga oy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay tisi, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa datos Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ay ay.
4: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og may TC, layo yun ang anxiety og depression Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
4: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan dyan tayo inom og DTX 500
3: yes.
4: O may TC. Tanawa ragod, wa dyan tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kagakaon o utan. Kunya, usahay rapon mo kaon o prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Maulagi.
4: Mahilig og kaon tamis, napagkaon, mantikaon, tambo, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og may TC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500!
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na Sir JP nga kung wala ka gainom og DTX 500 og may TC, makurata na lang ka nga ni kalitro ni sakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa jud ana Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog
3: ka.
4: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Duna bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
4: Kulangan ra jud nag positive thinking Sir JP. Ayaw sige guna-una nga negatibo mga butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kaguol Sir JP.
3: Maulagi.
4: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong nga mudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og Mighty Seed.
3: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500!
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: 500 mo pali sa mga butika. TJX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
4: DTX Beauty Soap.
5: Si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa kanong customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag, naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, og tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Ang lahat, pati ang puso ko.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Yes, that's right, mga igala. Unsa man kalisdanan niya ato na sugata matag adlaw. Every now and then, don't forget that there is God. He will make a way. Kanang mga problema nga maabot sa itong kaugalingon, maabot lang usahay, paglisod na ta, usahay, maabot sa itong unang, unsa may ako himuon, nga naman nga nang iunini ang akong kinabuhi. Ay kalimot, God will make a way. Just pray, have faith. Importante ka lang ang imong pag-ampo mo na siya kwani ang ato yung himuon matag-adlaw nga tanan. Anas tong kasing-kasing nga di ta malimot ang Ginoo mo'y atong Dios makagagahom sa tanan. Siya ang ato ang manunubos. Siya ang mo-provide sa mga kinanglanon nato o higala. Ay lang pong kalimot nga muli hoksab ta. Ayaw na siya yun, masigi na lang ka o pangamuyo diha. Magsige na lang ka, no? Diba, Sir Julius Maribilis Idol? Magsige ka nga, pray dira. Like for example, katong gihimo sa usang katao nga dito siya sa sulod sa simbahan, nangamuyo siya. Yung siya, Lord, wadyog ko'y ikapalit o bugas ron. Ha? Atong higayun na mga higala, kung ang pato ang kilos bugas katong pagpangamuyo niya. 20 pa to ang kilo ha sa unang panahon pa to man nangamuyo siya Lord bisag usa ka kilo lang Lord bitaga ay kuron kay pigado kayo ko wadyo ko ikapalit ka bugas nya sa samtang nangamuyo siya na may pulis bas kilid pud ay madami nakabati ba na birthday man to ani atong pulis na nagkot siya ba na nakabati taon siya ingon siya nga uy kaluoy taon tawahan na to but nabation man ang pag-ampo niya ingon siya Lord gaay taon ko bisag usa ka kilo bugas lang Lord ha? Kay ni matagaan lang ko nimo dako ra kayong salamat talo makakaon na mintanan ha so sa inyo ang pulis pagkuote sa kay wapas wa man siya si sensilyo ang pulis pulo ka pisos sa bot taon ang yang nakuot sa bulsa kay alang-alang ihatag to niya 1,000 pinilo-pilo sa yang kwan ang 10 pisos sa bot yang giitsa nas tungod sa kwan sa taong nangamuyo ha magkakita sa taong nga may niitsa niya lingi siya yang ipunit ang maong pulo ka pisos ha yun siya nga Lord salamat in taon nga adunay grasya nga mi abot na ko Lord adunay 10 pisos ha nga makapalit ko nagtunga sa kilo akong gipangay nga usa kilo in taon ganiha nga usa ka kilo at least na adyo iba mapalit na ko nga tunga ha? Pero sa sunod in taon Lord ha kung tagaan ko ni mo Lord ayaw in taon paagis pulis Lord ha ayaw ipaagis pulis kay kuhaan man. Imbis 20 pisos ako yung pagkain mo kayo sa kilo. Ha? Jeez, na may naabot. Ha? Lord, ay ipaagis pulis. Ha? Ay, nako. Una nga, ang mensahe ang higala, once mga muyo ka, lihok sab ka, di lang sige pangayo na nga pirmi. Ha? Sige pangayo, mahiyo na huwag na mga anak sa mga pangayo. Ha? Dapat atong himuon nga ang pagpangayo nato ubadan sa nato glihok ha di ba no Sir Brian Morden thank you so much sir nakaamin gitaw na kwang amigo ha Sir Brian Morden atong i-welcome ha Sir Brian and the Sir Julius Maribilis ha matag gabi mabatian ang programa ni Sir Julius Maribilis alas 6 imedia ha every evening diri sa Fabulous Toboso Radio daghan na kaingon nga lamia mo programa anak niya sir no kanang daghan kita kaig bakuha daghan kita kaayog mapupo pa sa iyang mga programa no and likewise with Sir Brian Morden mabati ang iyang tulumanon ang Foro de los Pueblos every day sa Fabulous Toboso Radio. Alas 11:25 na may gala Rodrigo Barira Yapoyco Golden Voice Cons Randy Jika kumaragi ba Cons naman so ni Cons ani Senior Rodrigo Barira Yapoyco ang Cons na sa konsumisyon na Cons de konsumisyon Sir Rodrigo Barira Yapoyco all the way from Cavite thank you so much for being with us this morning sige diri na ta sa tuang kantahan on air kantaan mabatian sa Fabulous Toboso Radio Click FM og mabati usab diya sa 95.7 K5 News FM San Carlos City ato sang unahon ning kwan ato ipadayag ang katahum niining adlawa niining adlawng Domingo atong ipadayag ni mga higala pinaagi sa usa ka kwan usa ka kanta no
ang pagpadayag nato with the kwaniang Daniel Boone on cover Randy K mga higala. It's a beautiful Sunday morning. Welcome everyone. Alas 11:26.

Alright, it's a beautiful Sunday morning. Welcome to Run the K5 Live na po mga kaibigan. And we have here Paring Erwin Aguilar Matulak. Happy Sunday, listeners of Fabulous Tuboso Radio. And Elmer Aluran Bay. Ang buntag ni mo, wow, why paglubad Boss Ran. Shout out ko ni Engineer June Domini Aluran. Sige may nga pagpaminaw, June. Gika ni by Elmer Aluran. Shout out sa mga taga-Tinibawan. From Sir Rodrigo Barira Yapuico. Gikan sa Cavite. Shout out sa mga taga-kwan. Mga taga-Tinibawan. May buntag. Welcome once again. Run the K5 Live po mga kaibigan. Diri sa Fabulous Tuboso Radio. Huwag diha usap sa may 95.7 K5 News FM San Carlos City. Mga taga-terminal ron San Carlos. May buntag. Mga taga-Sipaway. Good morning. Dias Mercado Publico sa mga sook-sook sa barang mga kabaranggayan sa siyudad sa San Carlos. Happy birthday ay ni Congressman Jules Ledesma IV. Julio A. Ledesma IV. Kong Jules, belated happy birthday. Maragahapon na birthday si Kong Jules. Happy birthday Kong Jules. Yeah, sa San Carlos City. Eddie, Sir Eddie Villalon, why walay paglubad ang tingog sa ako, amigo Randy? Kumusta na? Kumusta, sir? Sir Eddie Villalon, mga gala of alls sa Escalante City, Sir Eddie.

May papaminas man taga Terminal Tubosa, Tubosa Terminal, ha? Mata pa ni Agaw Locricio Pabing Algarme. Ningon siya, shout out di Agaw, diri sa may terminal sa pab- ah, pabrika. Kauban ako diri sa Michael, si Michael Tunugbanwa, di ay ba? Diha sa may pabrika, kuno may papaminaw nyo di ha? Sa terminal, ha? With Agaw Locricio Pabing Algarme.

Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Muna siyang kantaha katubang ni Gikwa ni Ninoy Aquino. Ha? Katubang yung gihimong theme song. Ha? That's why natoy grupo nga yeluhan. Ha? Kay si Ninoy Aquino that time, manupuli siya sa Pilipinas. Ngayon siya nga, just tie a yellow ribbon. Ha? Kung ganahan pa mong muuli ko, makita ganit na ako na siya. Meaning, inyo japong kung gihigugma, gimahal bayan kong Pilipinas. Kaling kay pagtugpa niya, namatay mo noon siya. Patay man mga igala si Ninoy Aquino. Alas 11:34 na mga igala, parang sa pagpangalagad sa Randy K5 Live. Again, Sir Eddie Villalun, musta-musta sir. Good noon sa akong paboritong bro diha sa Kiyot, Cebu. Si Kapitan Rolando Sisikan. Oh, Kapitan magkagawad na guno ni Abay Lando, si Bay Rolando, Lando Sisikan. Diha sa Barangay Kiyot, Cebu City.

Okay, last waltz mga higala. Nagdalas to oras alas 11:38 sa Gapon. Kinatong tulumanong, yato kini nyo sa mga kabubuton sa Clinica de Alternativo Medicina. Ang mga tigama, nagtigama na siya sa nabantog na o ang masaligan na nga food supplement, herbal products mga higala, nga food supplement. Kining power trio nga gitawag mga higala, kining mao na sa composition ini, Mighty C, D3 Bio and DTX 500. Muna siya nga giingon nga power trio. Kay makahatag gini mo power. Muna nga kung nagtrabaho ta, na ating mga tulumanon nun, sama na ako nga mga usay gagamayin lang kay tulog, matulog o alas 10, alas 11, matag sayo, muraga magkatulog kung tapirmi, muraga lamig kay katuga. Pero kung ani ang mawagtang na siya kung makatinmartan ining power trio mga gala, no? Gikan sa Clinica de Alternativo Medicina, ha? Sige. Munjay, ha? Itaho diya sa ato ang grupong kanunay kung nag-endorse, ha? Sa produkto sa Clinica de Alternativo Medicina, ha? Pero wak ko endorsement fee. Sige kong endorse, sige kong pamaligya sa mga produktos Clinica de Alternativo Medicina, pero wala kong endorsement. Sige lang, buhay-buhay, ha? Sige lang, wapatay appeal sa mga gift o niang mga bonus. Anyway, may papaminaw ni Antonio Dindin. Thank you so much, Antonio Dindin. And Maria Gracia Alpay sa Bidalas. Matod niya, good morning Kuya Randy. Happy Sunday. Shoutout sa pamilya Alpay and Bayer. Salamat. Sa mga pagbasa ni Maria Gracia, Bayer or Bayer? Maria Gracia Alpay sa Bidalas. Pariente na mo ni, ha? Pariente na mo ni Ma'am Vicky. Ha? Si Sir Eddie, niingon siya, why my favorite song sa mi... Migurandi, ha? Pa-shoutout sa tanang teachers, parents, and students sa Alternative Learning School Incorporated. Gika na niya sa inyong principal and owner niya, si Sir Eddie Villalun. Yan ito paborito, ang kuan, last waltz po diya. Ibanez Pangatungan Emyat, good morning Sir Randy. Pa-shoutout naman dyan from Doha, Qatar, Emyat Alkiza. Aha! O, mga taga-Qatar, ha? May papaminaw. Ang mga taga-Hong Kong, na pa ba? Sila si IZ, sila si Ma'am, si Ma'am Rudan, yung uli naman eh, no? And the rest of the group, no? Si, ang taga-Malaysia, marag wala na po naga, wala na ka nakapabatsyag, mga taga-Malaysia, no? Japan and Canada and Australia and the USA, napahipi-hipi rin ito ang favorite couple, no? Ang Maranan couple, no? Akong paborito nga couple mga gala, no? O may papaminaw sa mga taga Toboso LGU sa pagpamuno ni Mayor Richard. Mayor Richard Nauhoco and the rest of the Municipal Council led by Honorable Vice Mayor Maling de la Cruz. Okay. Sige. Padayon tayo si Tom Jones mo ito ganiya. Oh no, Gilbert ito ganiya. Paborito ni Sir Eddie, no? Ato pabaluson sa si Tom Jones, no? Sa to ang Randy K5 Live. Para at least, di po magmahal si Tom Jones ba? Nagkikanta na to ang kanta ni Engelbert Humperdinck. Eh? Suya ay man na sila na ba? Magsuya ay ba? Kining mga singer, nagdili na to ang mga kantahon.

Okay, patas na si Engelbert Humperdinck o si Tom Jones. Atos ang kantahan na po ang kwan, ang something from, kwan po ni, ang from Frank Sinatra, no? Ang saan kayo mga kanta ni Frank Sinatra? Limot mo ko, no? Sa title, no? Si Frank Sinatra, we have here, let me try again, no? Let me try again, no? Ang kanta ni Frank Sinatra. Or pwede po Strangers in the Night, no? Kaling Strangers in the Night lang, ha? May kaling nga itong kantahon, ha? Okay rin ni Sir Eddie, ha? Strangers in the Night, ha? Atong kwaniang pabulis-pulihon na ito ang kwan ba? Ang mga singer nga mga... sa mga late tuners na ito, kanang karoon pag yung nakabalo ba? Nga natin mga programa yung ini. Ang ato ang programa nag-start ng alas 11 hantod ala una pa ni siya, no? Kuniya atong gibahin into two parts ang ato ang show. Ang first part from 11 to 12 is pure classic music. Eh? Mga standard songs. Eh? Ang ato ang ginakanta na sa first portion. Eh? Then sa second portion na to from humans atong break at 12 till 1. Mga love songs na siyang 80s, mga 90s yung ana. So muna siya ang kwan, mga... ang kabahin sa tuang pagpangalagad mga higala. This time, Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances?

Okay. Portrait of My Love, ha? Naka-itsagid si Sir Eddie og Tencent. Antonio, din salamat sa pagpalakpak, no? Abi ninyo, maaroon na siya to ang kwan na magkahatag na to og kusog ba, no? Ang kanang yung mga suporta pinaagi sa pagtan-aw, sa pagpalakpak, sa pagdayig. Murag mo na siya makahatag itong inspirasyon, ha? Nga kita makapadayon sa pagpangalagad mga higala, no? Pero mas maay pag ito kung na makakita mo ang gibutang sa kilid niya GCash number, ha? Ha? Natay GCash number, there is 0917-714-8405, ha? Para at least kung na sobrang unod-unod yung mga GCash niya, pwede mo makalabay din ba sa itong number, ha? 0917-714-8405, ha? Para at least ba mas may naapote pampadanlog sa itong tingog ba, no? Madanlog-danlogan, ha? All right, this is from Jack Jones, ha?

0: Now vote mga galang magsimuend sa tuang first part, first portion. Yes, I would like to greet happy listening sa mga taga San Carlos City. Matapaniya sa Nathan Sounds Park. Good afternoon, shout out sa G&L Electronics og RJ Tech Audio. Naminaw mi ron, hindi mo labi ni bossing RJ De La Cruz. Og sa iya, Mrs. Divine De La Cruz. De La Cruz family out there, may papaminaw. From Nathan Sounds. Napapaminaw. And likewise, Sir Juven, Bro Juven. Dalagit, happy Sunday, Sir Randy from Pulo Pangyan. Thank you so much for listening sa mga taga Pulo Pangyan. Sabi na ko mga taga Hayangon rin ni Minaw, Pulo Pangyan na apod ay diha. Jerry Caniente, Amparado Pangaral, pasyanot sa Tubuso Hataw Group. Hello, THG with GV Caniente, Amparado Pangaral. Ang papaminaw, Hataw Group. So kay kadribisan gaulan namati sila ni Gardo og Buboy samtang nagainom og tuba mas kalamian na. And then we have also Sir DJ Vong Replica. Monitoring na ang inyong mabati karon alauna. Starting today Sunday amrag mo kan mo sa tawag ni mo dry run nun ato ang bagong DJ si DJ Vong Replica ano 1-2-3 every Sunday Every Sunday sa pambatian siya. Dili sa Fabulous Tubuso Radio. James Sabio, happy Sunday, Lodis. Listening here at Barangay Bato. Sagay Siri, good morning. Maludi, James Sabio. Sige mo, break sa ko kadali. 5 minutes or 6 minutes lang siguro. Nga break. Then, kantahan na po tayo na Sir James. Balik mo ha. Ayaw mo, standby lang. Standby lang mo mga higala. Kay mo break lang ko kadali, then another one round of kantahan alauna until 1 o'clock ta ha? Sa ato pagpangalagad ha. Standby kanito mga pagpangalagad gatod kaninyo sa mga kabubuton sa Curaza Travels and Tours, Curaza Travels and Tours with Ma'am Arlene de la Calzada, and then kuani ang gatod sa mga kabubuton sa Arandria, kuani ang manpower, no? Ang ito ang papangalagad. And then, kwan po ni ang gihatod may sa maing kabubuton sa Klinika di Alternativo Medicina o sa DNS. DNS with Sir Ed Sy Selbor. Kung magpatakod mo, pangitaan lang ko nyo, kaya patakdan mo ganang wifi nga wala diri wala dito. Walay palong-palong. Sige, alas 12:01 na may gala. Sa Gyapon, Randy K5 Live, mubalik, dugay-dugay, sa dugang pang mga live music, live sing-along with Randy K. Standby, mga higala, ito sa paminahon si Dr. Ramil Uy and Sir Jean Paul Henaruso.
1: This is FTR, Fabulous Tubuso Radio.
2: Click FM.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Ramil Uy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
8: Dili ordinary.
9: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
8: Yes.
9: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
8: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
9: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
8: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imong ang portal vein.
9: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. Og kini nga MCT gikuha niya ang proteins og kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. Og kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og makon convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3Bio.
2: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Visio
6: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
6: D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Sinisi Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw-adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
1: Apan,
2: kanunay nga kondisyon
1: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ko bukit, bay.
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
11: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mex, ganamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ako'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
16: XTEL DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Kung ikaw andunay planong trip or travels uban sa imong pag...

0: Shout out dyan sa Mama Milagring ko. Love you po, Mama Milagring. Gikan ni Stephanie Panpan. Abrasaldo Orsal. Sige po, ah. Hi, Sir Kenny Belicano. Morning. Afternoon naman niya. Happy week start ko na. Happy week start. Bitaw, ah. Gahapon, gaingon pa. Dali, arabas pa. Number of Biyernes pa man ron. Domingo, Lunes naman po. Uga, pasti lang. Dali, argis pa na. Marabag na, kipangkulata ng mga inadlaw, mga igala. Hi, Maria Carmel Cabatas, owner and manager of Arandria Manpower Services Company, Bacolod City. Mga pag, enjoy sa inyo ang trip karon. Maria Carmel Cabatas and the group with Ma'am Ruda Angeles Knight. Sige, may pag, kwan niyo ang pag pagparelax sa nining Sunday Sunday morning and Sunday afternoon. Alright, balik sa pagkalagad mga igala, second portion na ta sa ato ang Run the K5 live. Sir James Sabio sa Gyapon, andyan ka pa rin. Nakikinig at nanunood. Makita at Gyapon sa itong live broadcast. There is Randy J. Kanke Facebook account. And sa Gyapon, si DJ Vong. Paminawan nyo karoon na DJ Papa Vong. Sa iyahang programa mamaya alauna. Sige. Second portion. Madugong mga love songs na po ito mga igala. Madugong mga love songs. Ang ato ano pong pagpangalagad karon ha. Jumar Tenius, oh, hello sir. Oh, Sir Jumar, sikat kanini ang DJ po ni sa Love Radio ha. Dingin inyo sir. Sir Jumar. Maria Carmel Cabata, see you soon. Yeah. Sige, sa mahulat-hulat lang kung Ma'am Maria Carmel. Ha?
1: Only love can fill this world with lasting peace. Only love can give the strength to stand the test.

Okay, Live for Love. Ato ang second portion, mga alam mo ni, ato ang pagsugod sa ato second portion. Ang kanta ni Nunoy Zuniga nga nagasiling, Live for Love, not hate. Ayaw ng mga kasakit, mga unsa na ni ang mga kasubo, mga pag-antos, kayuguto, o unsa mga sapot nga imong batyagon na, mga aligot-got, kundi love ang ipatigbabaw sa imong kaugilingon. Alright. Oy, si Sir Jomar, taga Kalibo. Ang Kalibo Station sa Love Radio, inyo na siya mabatian man. DJ, pwede ka namin mantingog, no? Sir Jomar, wala naging kami kita anay, na nautod na lang ang Western Visayas, no? In IR na kami, no? Hindi naging kami kalusot sa mga palaro sa Iloilo, kag sa ibang mga probinsya sa Panay Island, no? Alright, sige. Don Hokalia, hi Bats, good noon watching here in Blue Water. Hi lang ko kay Mama Mary Aluran, always taga Pamati, ha? Oy, sinang Mary, ha? Nang Mary Aluran, ha? Mama ni Don Hokalia. Dayon sa ang 13th month, bro, ha? Dayon sa ang 13th month, bro. sige, sige, ha? 12:19, ha? More love songs na kita, mga galang.

0: I can't help myself, I fall in love with you.
1: Alas 12:22 na may galaw. Madugong love songs sa ito ang second portion. Mga songs of love nga makapatandog sa imong balatsyagon mga igala. No? Muna nga dapat kwa ni ang bansayo na ito ato ang kaugalingon sa pag patukar sa tuang mga kwan mga kasing-kasing. Patukar na po. No? More love songs. This time, Pinoy na puta, OPM, Original Filipino Music.

Alright, ikaw lang mamahalin, no? Pastila, no? Kuwana siya ni ang promisa sa usa ka taong nahigugma. Bisan pa sa mga kakulian, bisan pa nga magkalisod, ikaw lang ang mamahalin niya po. This time, song coming from Ogie Alcacid, mga higala. Padayon sa itong madugo nga love songs until 1 o'clock, 12:27.

Lagi padugo kay ding kantahan, no? Ang mga kuan ni ang madugo nga mga love songs. 12:31, no? Ingon si Brad Lando, happy Sunday again, pa shout out ko sa mga agaw diha sa punta, si agaw Rudy, si agaw Paya, Rose Agol, sa malinawan po si Brad Arik og Mrs. Osmi sa Sampaguita, Gaw Amat og Tingting, masa makasilaw po mga aburido family, gikan ni Brad Lando Sisikan. Sige. Si Dong Ariel Calvi Sabilio, yung siya maing Auto SM Randy na pamilya mitiri sa sitio Vicencina, bisan talag sa nalang kumumba, mupabatsyag sa imong program na pabilin gihapon ko na paminaw, o bisan sako pirmi sa ubra, pabilin gihapon na mitiri na minaw sa Fabulous Toboso Radio o sa Red Kite Radio apps mga higala, no? Sumusunod ginis ka mga K5 program mga gala, sa mga K5 stations program ang mga taga Sitio Bisinsina Barangay Bandila, no? Papsay radio frequency 92.3 92.3 ako ang kwan kwan din ni ang frequency si Papa Bong, nag-alota na siya. 12:32 na. Dirita sa kwan. Sa another kwan, another nga kwan yang another song nga mga padugo gihapon. Ela Kim Hinon, ha? Pagkanindot maniuto samtang maminaw sa imong mga maanindot nga kanta si Renz. Sir Ela Kim Hinon, ako ang partner, ha? Sa Hayangon Elementary School and Andes Gumban. A Memorial Farm School partners ko ni mga higala, Eliakim Hinon, and the Hinon family diha sa mga barangay San Isidro may papaminaw.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
3: tulo pod ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si Mighty C aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
6: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini sa tanan nga mga vital nga organs. Maura Diyos siyang ga-usahuanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
5: Bitaw sa?
6: Muna nga kung ga-DTX 500 o Mighty C pa Diyos ka, makahatag po ni duga pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
5: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humok kayo. Munang naakini redundancy sa protection.
6: Ang skull, meninges og ang CSF, giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga, or bisan unsa nga physical damage.
5: Yes.
6: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo, gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
5: Yes.
6: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung ag DTX 500 ug Mighty C aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
5: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kining endothelial cells ang nagline sa interior sa tanang kaugatan. Apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok, dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka, si DTX 500 o sumay TC.
6: Sulod.
5: Kasulod.
6: Sulod. Muna yung nakanindot, anak, Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
1: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
5: Wow.
6: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidant sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobrang demand sa oxygen.
5: Ug ang Mighty C, Dr. Ramil, ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C sa imong brain health.
6: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga mag-bind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini. Hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
5: Yes. Nga
6: naman, basta gainom kag DTX 500 o Mighty C adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung lig-on ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa Mighty C o DTX 500.
5: Yes.
6: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
5: Wow. So what na dito ang igong panahon, Dr. Ramil? Kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas. Ampingan?
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500. Ako
7: sa Janice, lupay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano.
4: nao. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
1: Detox 500. Pumali sa mga butika. Detox 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapang mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
8: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot ka. Kaya, San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
5: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
6: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Correct.
6: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
5: Mm-hmm.
6: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
5: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa to pa, dili kadali matigulang.
5: Ay, kanin...
6: Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Mo'y rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio Overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabuling sa pag-

0: Katuga ang mga kagaw, Clinicas or Biotics.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
4: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
3: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
4: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small o medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
3: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
4: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
3: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
5: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
6: Asa magagikan, bay?
7: Gigan ko bukid, bay.
6: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
7: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
6: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
7: May dito?
6: Ayos kayo.
7: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
6: Sige, sige.
8: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center, aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga uy.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga kasakit? Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala 5 bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos ug stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit
5: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na ko silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Kana
3: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud, Doc.
3: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hala?
2: Makabungol maday na.
3: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Wala gyud. Sa to pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og mighty C.
3: Kinanglan
2: ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og mighty C, kay kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gito. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: 500. Ah, si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao, Detex 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detex 500.
8: Detex 500.
9: Mabali sa mga butika.
8: Detex 500, health alert with Dr. Ramil Uy. Dietary Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
9: Ang Visio
8: nga may Dietary.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Dietary Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.

0: EX500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500, mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kana?
5: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag 8 ka kaoras mo inom og D3 Bio.
4: Nga no man.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag human ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
4: Correct.
5: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
4: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o ni gani. Bisyura. Pero lahi regyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
4: O diha pa dyo, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lan jud dili dili jud moubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Doc ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3

0: Pupaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa malimpyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-MyTC na.
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Man.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tawo nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
5: Dili ta nang tawo Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
4: Mauna.
5: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
4: Yes.
5: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
4: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
5: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GB, bisag unsa rang ihungit, wala pud exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
4: kapag kadaghan.
5: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
4: Wow.
5: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
4: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
5: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Dua kakapsul buntag ko sa gabi.
6: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktive wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa label sa oxidative stress.
4: Husto.
5: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
4: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karne.
5: Sa kinatibuk-an Sir GP, mao ni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan ang dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon o taas nga antioxidant gikan sa mga prutas o utan ang ilang mga gikaon.
4: Wow.
5: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
4: Di tayo pabusog, dili di ay.
5: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
4: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Do ako sab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
11: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
10: Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. O niya, barato pa dyan. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga, uy.
11: Uy, swildo na panugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob yung walay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpamilod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karun tayo.
0: Mapalit sa pinakadulong butika sa yunga.
3: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
12: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
5: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maujud na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
6: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
6: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
5: Wala.
6: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
5: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na seroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
6: question.
5: Efficient.
6: Ang imong D3, nabay ketones?
5: Wala.
6: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
5: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
8: T3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: T3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
2: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
8: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food supplement for men.
10: O si Rosanne, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tega lang, tega lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aabang.

gotta say.

0: ETX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. ETX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom ETX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: ETX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na,
9: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
10: Mighty C. Mag Mighty C na.
11: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy.
15: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
16: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
15: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad nimo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ko nimo. Bye.
15: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
5: Mm.
4: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Palagi.
5: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
5: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay de-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
3: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga kasakit. Iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok,
4: brain,
5: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Danny, na diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay pala mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
11: Pamilya.

Maayong gabi San Carlos Anyos, may gabi ka K5. Maayong gabi sa tanan natong mga listeners nga naminaw ron sa itong programang Love Notes. Welcome kaninyong tanan. And of course, it's me, your Lady Anne. So, anto ta alas 8:30 sa atong programang naghatag kaninyo magabi o kalipay. O ba na ninyo ang inyo nga DJ nga ba naan? Kung si Ma'am Bell kay Raina Kunutos o sa to. Kadagata. Hi, Ma'am Jess. May gabi. Ako, ang inyong banhaan nga kauban sa gabi. And hello ninyo, kumusta man mo diya? Kumusta yung Domingo nga adlaw? Nakasimba na ba mo, ha? Appeal ba ko ninyo sa inyong mga pag-ampo? Ay, naot pang tanga gi-appeal ko ninyo mga kalalabs. And good evening also sa to ang mga listeners diya sa Maya Barangay Rizal. Hello, kumusta mo diha? And good evening also sa mga neighboring place na to. Hello, Calatrava. May gabi iya sa Escalante and Toboso. Good evening also sa mga taga Don Salvador Benedicto. And naamigain na KSS nga from Pinuayan. Hello sir, mayong gabi ini mo diya. Akin sa ganito nga sir, oy, wala kong kayo makuha ang iyang name. So, good evening also diya sa mga taga Valle Hermoso. Sa mga naka-tune in diha sa itong programang Love Notes. Kumusta man mo mga taga Valle? Yes! And I would like to say hi and good evening sa itong mga KSS leaders, sa itong mga KSS nganing Tambunga Ina. Okay, so tagaan ta a bit or a little a glimpse gaina sa to ang kuan ha or a story or a news unsa ni tabo gaina sa pagbisita sa to ang big boss Doc Ramil Oy. Okay, ang pag-meet up ni Doc Ramil Oy sa mga KSS leaders din sa San Carlos and ang iyang gidala kay good news mga kalalabs. Dakong good news sa mga KSS leaders nato diha. So daghan jud kaayong salamat no kabalo ba mo nga ang good news ni Doc Ramil para ni sa tanan para sa nga kaayuhan. Oo, kaayuhan. And kung maayo lang yun kakaayo, dako kay ni nga opportunity para diya sa imuha nga mulambo ka. Kaya sa story palang gaina ni Doc Ramil.

o kanabitang kuan si Doc Ramel nga nagsugod si Doki sa pinakaubos, pinakapigado ug wala gid siya nagduha-duhag ingon nga karon dato nako. Ingon ana, ikay, wala ko'y kwarta niya, dahil dito kwarta. Ah, diba, ingon ana ba, maka-inspired ang gishare, share ni, ano, gishared ni Doc Ramil gaina sa mga KSS leader. So that is why nga ako po, ito, no, ingon ana, gidi ay, no, kinalan pa, patient lang yun ka. So later on, mga kalalap, so ila-ilahon ato ang mga, ang ato ang mga KSS officers at the same time, kisa ang mga naagaina sa ato ang panagtapos. Alright, so since ang kaning ato ang programang Love Notes, di gini mawala ang ginaingon nga balita. Usa na diha ang pag-meet up ni Doc Ramil sa ato ang mga KSS leaders. And of course, uy, kabalo ba mo mga kalalab sa ato ang balita karon? Makaingon yung ka, no, nga ang kinabuhi, dili yun nato matag-an. Nga watakabalo nga sa simpleng lingkod lang nato diha, kutloon na di ang ato ang kinabuhi. Yes, kabalo ba mo guys nga, nag-jogging ang usa kababaye. Oo, ning Sunday Gracia sa pader, nakurintihan patay. So, mo na to ang balita kun mga kalalag. Medyo, sakit kay sa buot, no? Sakit kay sa buot nga. Ingon ana bitaw ang nasinati sa usaka, kuan sa usaka babae, nga nag-jogging ra siya, ha? Nag-jogging ra siya, unya. Siguro sa iyang kakapoy, or gusto niya siya mupahuway, nagsandig ra siya sa pader, pero kung siya nahitabo, pag sandig niya sa pader, nakuryentihan siya, automatic diha gyudayon siya namatay. So, mo na nga to ang balita ron mga kalalabs. And, ay mo kalimot guys, ang ato ang topic karon nga gabi ay, kay kanindot ba sa tong topic ron, oy. Kumbaga, kaninga topic siguro mga ka-20 na nako niya, dito ko sa Pikas nga. Pikas pa ko nga planeta na. Alright, so, unsa mo imong pilion mga kalalabs? Mahal ko o mahal ako? Mahal ko o mahal ako? Kung musulod ka sa ginaingon nga relasyon, sa ginaingon nga love, sa ingon nga gugma, sa ingon nga musulod ka sa kingdom of love, unya dayon naa ka sa ingon ani nga duha, sa may pilion nimo, kung naanay nanguyab nimo, or naa ba kay nagustuhan, unsa ba na diya? Sa may pilion nimo guys, comment lang mo diya sa tuang comment section. Oo. Ang link na asa ko ang tumoy sa kong buhok. Eh, joke lang ito, guys. Alright, so K5 San Carlos Digital 95.7. Naka-live taron, guys. And nakapaminaw mo ron sa inyo mga tagsa-tagsak ang mga radio set na ata sa 95.7 sa itong frequency. Alright, the time now is 7:22 na sa kagabion mga kalalabs. And I'm so happy. Grabe ko akong adlaw ron. Very fruitful. Very kuan kanabitang kumbaga may mga wisdom ta nga nakuha gaina sa to ang bossing. Okay? So maka-inspired yun. Nakaingon yun kung dili basihan ang kapigaduhon kung mulambo na ka sa imuhang kinabuhi. Okay? So, that is why nga makaingon yun kung nga grabe yun kaayon. Okay? So, ato na rong hisgutan mga kalalab. So, okay, ganahan ko nga ma-share po ni ninyo. Ako lang po nga i-relay ninyo ang ang istorya bahin sa paglambo kung unsa na ron si Doc Ramil Oy. Okay? So, dami kayo paminawon ba, no? Nga, ingon ana nga kanang grabe yun ka inspired ka, ganahan ka, okay? Basig sa mga gusto diha nga mag-KSS leaders, pwede pa kayo mo makahabol siguro. Okay, namagotin yung chat na ako, I don't know kinsa to siya, ha? But, sige lang kaya mangutahan na ta sa to ang station manager Sir Brian Morden kung pwede pa ba, ha? And good evening sa ato ang mga listeners po diya sa may Toledo, Cebu. May gabi ka din yung tanan diha. So, maabot lang ani ato ang frequency. And good evening si Paway. Hello Sir Rex Smart diha. May gabi. And good evening no, sa ay congratulations ni Sir Rex Smart ha. Kaya na-recognize git siya gaina ni Doc. Wow, sana on Sir Rex Smart. Congratulations. And sa to ading duha ka barangay na to diha, barangay Ermita and barangay San Juan sa si Paway. May gabi kaninyong tanan. Okay guys, so
Uy, I would like to say also congratulate. Oh, congratulate na to ang ato ang Miss Surprise.

National total sa 26. Okay, at ato ang bag-o nga nakoronahan nga Miss Supranational si Katrina Liagado, usa siya ka Filipina. Oh no, I think dili gud siya usa ka Filipina, gud pure, guro may ano siya kay ang iyang habitong ang iyang iyang beauty may mix, okay? Pero as in Philippines gud ang winner despite sa mga kagubot sa to ang palibot ron, pero beauty ra gihapon ang ato ang Miss Philippines nga gi-represent ang Pilipinas sa Miss Supranational, og siya ang nakoronahan. Lagi congratulations to Ma'am or Miss Katrina Liagado. Okay, the time now is 7:25 na. And medyo laom-laom na ang gabi. Oh, you can drop your greetings and shoutouts sa atong live, ha? Okay, basig na mo dihay mga ipaabot ng mga mensahe sa inyo mga loved ones. You can do it, guys, pinaagi sa pag-comment diha sa atong live, okay? Hindi kayo mga kalabsa. Sino mo i-greet yung happy birthday, happy mansary, happy anniversary. Okay, pwede kayo. Okay, basta na mo gusto diyan nga tawo nga inyo ha nga. Bisag mo ingon lang mo diyan, Ma'am Lady Ann. I-greet ra gud ni siya niya, ay gi-mention ako ngalan. Kay super ka crush na ko ni siya. O di Ma'am Juliet Chu? Okay, itong yun hinayon niya itong mga greetings kay mawala na po ni taod-taod, okay? Hi to Ma'am Medelina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Ann. Hi, Ma'am. Kumusta ikaw, Ma'am Medelina? And to Soltero Bernades. Soltero Bernades. Oh, sa pangalan palang daan nga Soltero. So, it means single. Dili, walay sidecar. Maayong gabi, mga ka, mga K5 News FM. Yes! Thank you so much, Sir Soltero Bernades. Salamat kayo nimo. And to Richard Ipanto Paira. Okay, good evening, K5. Shout out from Calatrava. May gabi, mga taga-Calatrava. Kumusta man mo dyan? Kumusta, mga taga-Calatrava? And to Bochong Mad Max. Mayong gabi, madam. Shout out ko sa Medina, madam. Ibordi, madam. Bochong, Jason, Christina, Ibordi. Uy, may gabi. Uy, si Tina, kaila ko niyong mga Ibordi, ha? Oo, estudyante na ko na si GM ba? And also to, good evening to Junalyn T. Homie. May gabi, Imam. Shout out ko diri sa Sitio Dalakit, Barangay Bantayanon, Calatrava Family T. Homie. Family T. Homie, Tatay Gaga, Kuya Gaga, Ami, Shella, Arvin, Akilin, Chester, AJ, and Jessa Faye, or Jessa Faye, nga guapa. Of course, guapa ta. Dili ta mo ingon nga maot kay gihimo ta sa Ginoo nga guapa ta tanan. Okay. So, may gabi sa mga guapa diha nga naglantaw. Thank you so much. And baka ma-share niyo naman akong live, oh, baka lang naman. Oo, basig pwede. Muhangyo lang ko, muhangyo si Lady Ann. Baka ma-share niyo akong live. Salamat sa mga mag-share daan din ha. And hi to Ate Cha, Charita Galulim. Salamat Ate Cha. At to Yuri, mayong gabi eh. And good evening also to Rose Digamo Apolinar Iwayan. Day, what a classy ugma day. Kay mo assist ko ugma dito sa kuan. Assist ko mo sa uplift ugma. So sa kuang mga sa mga parents namo diya sa Barangay Rizal na mga daycare. O kun namin namo di nga mga kananay. Oo, nga naamoy daycare nga bata nga ga-eskwela sa daycare, wala mo'y klase ugma. Wala tayong mga klase ugma tanan kay naami ugma'y trabaho nga lain. So, mauna guys nga, ano eh, kana kumbaga, ano tayo, very flexible, bisag asa na lang taani hulbuto. Pero enjoy na gyud ang life, enjoy na gyud na to ang life. Ang importante, happy ta sa itong trabaho. Magamay, magmadako ang swildo, ugmadako, problemado, ugmagamay, okay ra. Problema na. Importante na atay makaon taga-adlaw. Ikapasalamat na to na sa Ginoo. May grasya tanga gamay or dako atong grasya. Ikapasalamat gina na to diya kaniya. Kay gikan man na sa iya ha. Tungkol sa itong pagpaningkamot. Diba? So yun na ito ginagay. Sinanal ginamakalalab.
And hi to Ate Charita Galulim again. Good evening. And to Shane Apurado, ang partner ni Dodong Yori Permi sa Ilanghang Sport Dance. Okay, ay dance sport, sorry. Okay, and good evening also. Good evening, Dam. Shout out, of course. Hi, Day Rose. Digamo Apolinar Iwayan diya sa Maya Tranquilino, Phase 6. May gabi sa mga taga Phase 6. Okay, lalab madam. Wow, lablab madam. Thank you so much, Ate Charita Galulim. Lablab po. Nilang to kagabi ig MYMP, ate? Ako, wadyo ko nilang to gabi ig MYMP. Kaya nga naman, busy, kaya may gabi eh. Kaya, naamagod ang muang bossing, kaya naning abot si Doc Ramil Oy. So, that is why nga, nag-prepare. Ang among preparation gabi eh. Kumbaga, amo adyong gipaningkamutan na ang tanan, mahimo na mo, maubra na mo nga para pagkaugma, magpeper na po, misalain na po nga buhatunon. That is why nga, okay lang na wala ko kay tag MYMP. Na-play naman po na ko yung music gaina. Mami, dili na Yamazaki, I would choose the person whose love reflects. Sige, ato niyo rin basahon, ma'am, ha? And to, wow, Ate Melly. May gabi mo di Ate Melly Carmelita Barbicho diya sa may Bagunbon. Maayong gabi, mga taga-Bagunbon. Good evening, Ma'am Anne, Sir Robina. So, Jesus, aki, kumpleto na akong halal. Pa-shout out ko ni Kisha May Barbicho. Hi, birthday. Or happy birthday. God bless you. Always love you, Shemmy. From Lola Mili. Uy, happy birthday to you, Shemmy. Kumusta man ikaw? Video taas na taga ko, anha. Sige lang, kaya nagbalik na to. Ato niyong i-play ang song. Nga kung asa nga nag-birthday si Shemmy. Ito na nga. Siguro i-play lang na to ni Gamay lang kaayo. Okay, happy birthday, Shemmy.

Happy birthday, Shammy Barbecue! Okay, ang anak ni Mama Giselle Barbecue, mga kalalas. And also, good evening also to Ray Caballero Lingaw-Lingaw. Happy Sunday night, DJ Lady Ann. From Manukan, Kalubihan, Barangay San Isidro, Calatrava. Upa share lang ko ni, apa shout out lang ko ni Boy Gajani. Oga darling, dos-dos diha sa San Carlos City. Uy, magabiin ni mo, Derike. And also to Hizel. Hello, Hizel. Magabiin ni mo, da Hizel. Good evening ni mo din, ha. And regards na lang ko ni Bibi. Okay, guys. So, wanagig ko panahon, no? Kay mo, play sa tag music. Mabalik lang ko. More pagyud ang ato ang pagtagad sa itong programang Love Notes. At tangin nyo ato ang balita, mga kalalabs. Okay? So, this time, mo, play sa kong song from... Okay, here's a book on here's 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may Tier 3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Tier 3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month na ayaw na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: This is K5. News FM, your official news and music station.

back to the program, mga kalolobs, and you're still listening to K5 News FM San Carlos. Hello, Han. Hi. Nakita na din ako live. Nanaday ko sa live. Uy, may gabi ito, Ma'am Roda. Angelis Night. I miss you, Ma'am. Kumusta, Ma'am Kadia, Ma'am? I'm sure si Ma'am Roda kaya, ano na ni Sharon, stable na ni siya kaayo sa iyang kinabuhi. Kay, ano na siya, kumbaga, happy na siya. Siguro, pero bitong makaingon ka ba nga, kung diri yung kung nagmali pa yun, diri na lang yung kumustik sa ko ang kinabuhi. Yun, anak, bitaw. Sa gani ako, makaingon ko nga mula diri. Kaya actually, kani pagpanibya, good mga kalalabs, wag gini na ako gipangayo, wala na ako gidahong, wala na ako, as in, wala good in my, ano, in my wildest, kanabitong, pangayo nga unsa ba diya nga di ba kita manggut unsay naman gitay mga kuan sa tong kinabuhi nga gusto ko mag teacher, gusto ko mag doctor, gusto ko mag lawyer, gusto ko mga tanan-tanan niya kana mga ingon anak kumbaga maunang imuhang basihan or maon imong sundo nga kung makahuman kag eskwela sumugi na imo nga. Pero kaning ako ang pagpanibya at the same time paga DJ paga yaw-yaw aning radio butlang wa ginis akong huna-huna sa una. Maminaw og FM nga mga lain nga FM station sa Cebu. Okay, kana maminaw gyud ko sa una kay dili man kula agan before kanang gaedad kog mga madalaga-dalaga. Okay, dili man kula agan nakagyud ko sa balay. So, ang ako ra ginang kuyog pirmi kanang ako ang radio o walkman pa to sa una. So that is why nga kanabitong kani si Ma'am Roda ang hilis na ito. Happy, I'm sure kay sa mga picture daan makita nimo sa iyang mga aura nga she's so very happy, she's so kumbaga contented na siya sa iyang life. And kumbaga kung asa ta dapit nakalugar o asa ta nagtrabaho, dapat ato apod nga kumbaga i-adapt na totong kaugalingon nga kanabitong kay kani man atong gipili. So ato na lang gining tinuduon. Okay? So that is why nga, ako bisag asa ramang ko, labay-labay ramang ko. Ato ko sa eskwilahan, mausap niya, kanang kanabitang sa mga kalalabs, no? Kanang maato kong school, unya da yun. Kanang may kabuntag sa puton ko, kay kaning akong anak, kung sahay kay, Mama, gusto na ko sudan ingon anak niya. So ginoo ko niya, hapit na ang oras niya magpaluto pa na siya, ah, magyaw-yaw di ka. Magyaw-yaw kung ikaw magpaluto kagay na tatua na. So mabitaw na nga unsahay nga bad mood na ka. Basta ako, basta magawas ako sa may gate na mo sa mong balay. Basta makagawas ako sa mong balay, mo change na ako mood. Kaya nga naman, dili man ko gusto nga ang ako ang kasapot dalon ako sa eskwilahan. Dili ko gusto anak nga kumbaga mausab din na akong mood. Labi na makakita ko sa kung mga preschoolers na ako, kung mga anak na ako sa eskwilahan nga iligabot ni mo gakson ka, halukwan ka. One time gani ato mga kalalabs kaya the best din ako nga experience katong wala ko'y lipstick. Wala ko'y pulas akong lips ba kay kanila gingadali ka. Kunya ang pagpanudlay na ang sudlay gaangot pa sa ulo. Ay kadagan ka ba? Sumauto siya guys pag abot ako sa eskwelahan. Kapag ako sa eskwelahan, anak nito kung usa ka ka-preschool, pre-scholar na ako, teacher, thank you, yes, good morning, teacher, wala lagi kay, dili lagi na pula imo nga bill, hala ka, oh my God. I'm so sorry, teachers, forget to put a lipstick sa iyahang akuan. So, later, I will put a lipstick on my lips, ha? Ingon din siya, okay, teacher, you look so pretty. Sa basta na kay lipstick, sus, ginugulugan ko sa mga anak. So, that is why, ang bata mo, sulti, ginastinood. Munang ako, basta kuan, i-divert din ako na kung huna-huna. Ako ang akong feelings, akong emotions, or unsa pa na din ha. Kay nga no, na, makasingka d'yo ka ba? Okay guys, so alas 8, bingot ako alas 8:55, sorry na. Alas 7:55 na sa kagabi. O, hindi, nakapanyapo na mo ba guys? So na si Sir Johnny Mar o si Ma'am Juliet, siguro nakapanyapo na ni sa kailang mga sudanan.
Hi to Ma'am Roda, ang hilis night, puhon makaanha jud ko dia. Oh, sana all. Sige ma'am. Paghulat yun ko ni mo, Ma'am Rods. Okay ra kaayo ko, ma'am. Medyo busy pa. Oo, kabalo ko nga. Busy ka, ma'am. Sa inyo haron nga. Sa inyo hang, kuan kung baga, kuan manggod kayo ni sila ron. Kanang, wala sila kapundos o sa kalugar. Kung baga, galakaw ni sila. Oo mo nang busy yun kayo ni si Ma'am Roda. Hello to Rod, Hazel Romelo, Ma'am Roda, ang hilis night, hello. Alright, so daghan kitang mga, thank you kayo ha, sa mga naglantaw. And, dirita sa atong balita, guys. Matod pa sa atong balita, no, mga kalalabs, nga... Matod pa nga ka na nga, nag-jogging a babae misandig sa pader na kuryentihan patay. Patay ang usa ka minor di edad. Ay, sus, bata pa. Minor di edad. Nga babae human kini misandig sa pader gahapon Sabado Agosto 1. Base sa inisyal nga impormasyon, usa ka senior high school student ang biktima na nga kuryentihan dihang misandig kini sa pader sa baybayon sa Barangay Dumulog, Roja City, Capiz. Sumala pa, nagjogging ang biktima apan wala kini mahibalo nga may kuryente ang mga barbed wire sa pader. Uy, anong gibutangan mag-barbed wire or kuryente ang barbed wire? Matod pa sa barangay, makadaghang higayon na nga gibuyag ang nagbantay sa lugar nga dili butangan og linya sa kuryente ang barbed wire. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan, manubag gina siya ana. Kay kung naalay maka testify nga ginaingnan na diay na siya nga dili butangan ang barbed wire o kuryente, nganong ginabutangan niya? Mabitaw na nga, unsa may kano, unsa kaya reason, no? Kumbaga, sige, ibutang na to, no, nga, basig ang kanang tag-iya, basig na siya kuan, mauna nga ginabutang niya. Pero, ano manggod, public, ano ba, basig na sa mga public places ni ilang lugar, nga kanang daghag tao, kaya syempre, jagginganan, na daghag tao, na dili maginamalik ka yan, makagunit ka, makasandig ka. O, di ba? Oo. Ako ganyan sa'yo kanang mag-jogging-jogging may atong babaw sa Medina. Na, putas mo na kayo. Ako, bisag asa ka, bigyo ko muyaka, basta kapuyo na ako. Muyaka, di ko kay kapoy, bayakot ay. Oo, labi na kay tungason. Okay, so, ingon aning nga insidente, nga, sige, ibutang na to, nung, ang atong kinabuhi, wala gyoy oras, wala panahon, dili ka ingon nga, anikang orasa, kuhaon sa kahitasan, or unsa badiha, nga, mga kuan, walay signs, or walay mga unsa. Naglingkod ra ka, kagikapoy ka nagjogging, na di ay tuwa na, nakurintihan na ka. So, maubiton ang mga kalalabs nga, sa'yo po gani namang gani tayo ka ng balay nga to arang tindugan niya, dagko kag iro. Diba? Iyon na ba ako kasulay yung kuwana sa una nga, sa pamiato ha, nga, nangad to me ba o niya dayon ay napaday ko sa una speakers planeta nangad to me anong balaya niya wa may balay sige mig ayo kabuhi bitaw ng dako kay iro matag ipang labay na kong mga products oy. So makaingon jud ka ako makakuha jud ka ni nga dako jud kayo og tulubagon.

Ay, nanangutan na, Ma'am Lady Anne, nakakuan na sa inyo ha, nga page. Yes! Yes, Ma'am Dina, naka-posted po siya sa page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Lantawan ninyo diha, di ba? Luoy kayo ang usa ka bata in tawon. Ngano kaya nung mga barbay gitinuod no nga ano nga nasa gibutangan niya kuryente ako dili gyud ko ano ani nga balita ba gibutangan og barbay niya labi na kay imong lugar abi na sa lugar nga kanang daghang mga tawo dili gyud siya maayo walang takabalog unsay buhaton sa ginikanan ani sa bata sa tagtungod aning balay ba no pero ako para nako kung ano gini siya panubagon gini patubagon or manubag gini siya sa maong nahitabo kaya kabuhi baya ang gikuha ni kumbaga giingnan na diay na siya daan sa mga tao diya sa iyang palibot nga dili butangan so butangan gyud niya. Ako sa una, guys, oo, nalang ko i-share ninyo, ha? Kaning gapuyo mi sa una sa Manila. Siguro mga 10 years po mi sa Manila, gapuyo mi Manila. Okay, I know, mag 10 years di ay mi. Kahit kani akong, ako ang pare sa una, akong bana, basta siya na gani na malipay ko, basta wala siya pang gabi, eh. kung trabaho ato na sa dito sa kwan matulog magabi eh, dito na sa balay kanang ano ba nangabang mamis ay kapat pa mitog balay sa kwan so unya kanang among lugi dila ko drop name ang place ah so, kung asa mi sa Manila kanang among balay nga gipuy-an how do you kay na sa mga kawatan diha ang amo ganing balay is agianan nga gagmayro man kay mga eskinita dito so syempre nigsulod nimo ibinigin mo imong tsinela sa gawa sa imong balay so paglantaw nimo awa na labi mga islander nga one time ato wala ra gyud ko wadyo ko nanugid sa kong Paris nga sa kong bana nga nawala na ko ang mga tsinelas mga islander na kong gipalit wa na kay hilig mo kog islander sa una wala na to guys mawala na hangtod nga kapila gito nga wala mong tsinelas hangtod nga naa gitoy batan-on nga kuan nga siya ate o syempre Tagalog o ano ate bibili ka ba ng tsinelas sa so, ingon dayon ko ano tsinelas in siya ano ate ito o nya kay size 40 man hindi na ko kaigo kay 36 romang ko ana ingoy kano malaki kung sa ingon niya na ko anong size ate kay kuha ante ka dito sa Picas food ana ba ito ay kuna abi na ko imuha ning islander in siya o ako abi taw ni pero kung mo request daw kag size or sizes na adayon loko oh, nadyo ko, wala ka sila din yung manguhag sinilas. Unya, dayon ato nga time, ato nga time mga kalalabs, kay, siyempre, akong bana, kurentisyan, anang electrician siya, so kabalo siya, unsay ko, anong mga alauna, alas do sa kadlawon, mga kalalabs, kay, makamatami, kay, kanang among ato, ano ato sa mong babaw is ano siya eh kanabita mo tingog ba kung naay ano na iring lahir gud ang agi sa iring lahir gud ang sa tawo ni saka man na dito niya iya namang i-open ang kanang kanabitong scene sa mo ang sa mga kusina kay madali ra man siya ma-open iya naman ang kuanon iya naman ang ablihan ning laguto naman na nga murag dito gituyo na gud nang kusog na gyud kay pagkupatay na ana gikawatan na sige mo sa kong bana din ko siya kanang duha bitaw ka bukmurag still bitaw niya giconnect niya sa live wire agitustok na dito gitustok na dito sa kuan sa scene oh grabe kay makaambak duha gyud ka buktaw ako nakita ni ambak uy mo gyud ko halan no ingon ani sila ang kuan pero sukad ato wa na gin nag-usab ato kay yung pauli na mamidisan ka okay, kung asa ka masayang nindot mo di sa probinsya good, di ba? Nindot sa probinsya alright sumao na siya nung amo diha mga kalalabs na to ha, ayon ta mo pagkuana ng mga live nga wire nga ibutang sa kung asa-asa kaya
kasing makasala ta, makakalas ta kinabuhi, nawa sa oras. Para niya itong balita karon. Wala damahan, nag-jogging ra ni Sandig. Kaya tungod gikap, boy, so... Lisod kaayo sa ingon ani nga. Pero, ang pinakanindot good nga balita, ang pag-meet up sa atong bossing, sa ato ang big boss, Doc Ramil Itangoy, sa atong mga KSS leaders, gaina, alauna dito sa Algiers Community Center, nga nagdala o good news para sa mga KSS. Nagdala og maayong balita ang ato ang Doc Ramil Itangoy. Okay, so kabalo ba mo guys akong giingon gaina nga si Doc Ramil matod pa sa iyang sa iyang sulti gaina. Kay iha madyong gisaysay ang iyang kuan, iyang mga iyang kumbaga gi-share niya sa mga bisita nato gaina kung asa siya nagsugod nganong ingon ani na siya karon ka kadato. Okay. So, matod niya gaida daw siya og 12 anyos dito na siya nagsugod og like nanindag utanon tabang sa iyang ginikanan. Baligya siya utanon, unya, inaangkat niyang mga utanon, kaya baligya niya. So dito palang kunudaan, kasugod na di ay ang iyang damgo, iyang handom. Hangtod nga, ni eskwela siya, di na to siya nga lugar, Dumaguete, I think, Cebu. Eskwela siya, unya, nahimo pag siyang konduktor. Muna'y pinaka the best, yun ka yung best eh. Nga ka nang ako nadunggan niya, nahimo siyang konduktor sa Osaka bus, unya. Siyempre, konduktor ka. Naginatigong niya iyang kwarta. Hangtod sa, to make the story short, hangtod nga karon business minded good si Doc. Okay? Ang iyahang kalampusan, ang iyahang unsa siya ron, para maka ma-inspire ang uban so gi-share niya mga ma-inspire tong mga KSS leaders gaina gi-share niya ang maong kanabitang stories yung kinabuhi. And nami kay paminawon ba no nga kasugod ka sa pinakaubos dayon ning saka ka ang nakanindot kay kana ganing puro tanan sa imuhang pagpaningkamot. Muna nga akong giingon sa mga KSS leaders nga dili mo taingon ngayon nga ma-achieve dayon nato. Okay? Ma-achieve dayon nato. Nga, madato na ko dayon. No, kinanglan hinay-hinay ragyon. Okay? Basta negosyo ra ba mo agi para ba na uka nang may mga ups and downs. Kaya nindot yung kaayo ang gi-share and the same time gi-impart ni Doc Ramil nga usa ka balita nga gihatag niya o di ba kumbaga ihanga gi-sugid sa mga KSS which is kung ako'y usa ka KSS no kung ako'y usa ka KSS mga kalalabs i-grab na ko ang opportunity. Yes, ako yung i-grab. Sa mga naminaw dyan mga KSS leaders na to ron, so, dako na kayo ng oportunidad. Asa man mo manguha o puhunan? Diba? O, kinsa may muhatag yung puhunan? Si Doc Ramil. Diba? O, sa'y sabot. O, mo na to'y sabot. Gaina na to. This is a big, big opportunity nga wala kay bisag piso ipagawas. Wala kay bisag 5 diha nga libat ipagawas nimo nga ikay mo gasto para lang nga magnegosyo ka. Pero si Doc Ramil, unsay may gihimo, siya ang naghatag ninyo og ginegosyo. Siya ang naghatag ninyo og puhunan. Kamo na lang magpalambo og timanin niya iyang gisulti, dili magba. Utang. Okay na, magina na sink in sa kauna-una, gaina. Okay, kidaghan na magusyang gugipang examples, gaina, sa amua. So that is why nga nakaingon dyan ko, wow ha, grabe, as in.
So na dako na jud kaayo ni ang imuha na lang dia ang pagpaningkamot. Ang pagpaningkamot sa pag kuan sa tuwang products, ang tuwang DTX, uy, by the way guys, ha? Uy, kalimut ha, ang tuwang klinika dito yung bio, vitamin D3, nga may extra virgin coconut oil, nga maugyan ni gaina ang example ni Doki, na antiviral and antibacterial specialist, okay? Magtumragan ka dito yung bio, malikay yung sa mga balatian na mumugna sa mga virus o bakterya nga maka-infect sa atong alawa, sama sa flu, ubo, sipon, tuberculosis, pneumonia, bacterial meningitis, mga skin infections, UTI, ug uban pa mga kalalabs. Ang medium at chain na fatty acid nga anaa sa dietary bio, kapalo mo guys nga makatabang gini sa atong immune system para patyon ang nakahalit nga virus or bacteria. Ingon ana ka-epektibo ang ato ang klinika dietary bio. Kumbaga guarded ka sa imuhang lawas. Mabitaw na nga ang ato ang mga products dinhi sa K5, gikan sa klinika dietary bio, Mighty C. Okay? Mighty C and ang ato ang DTX sa 500. Makaingon jug ka nga dako ka ni katabang para sa imuhang nga ikaayos imong panglawas. Ug mga kalalabs gaina, dili lang kasi Doki ang atong na-meet gaina, di ba? Mga KSS leaders, naapod ang atong Vice President si Sir Eljan Castano. Nga, grabe po kabuutan. Okay, so ingon ana sila ka maayo sa ilahang mga listeners, okay? And at the same time, giubanan po ta sa to ang staff dia sa klinika The Alternative and Medicine and Wellness Center, si Ma'am, kasi to, Ma'am Joanna Dinglas Gonzaga. Si Ma'am Jo, hi Ma'am Jo, maayong gabi ini mo. Ah, nagigugay na kinsa, gani na siya. Oh, asa na. Si, sa klinika, di kayo na ako, asa kina ko ni siya nakitaan. Ay, oo. Sila dito ning hatag na ko atong December o ga, kanabitong, kanang mainit kagkap, ininit og kwan ba? Kap, ininit tubig. O heater. Oo, siya na naghatag na ko. Hi, Ma'am Jo. Ma'am Joanna Dinglas Gonzaga. Salamat kaayo, Ma'am. And giubanan sa mga staff sa K5 News FM San Carlos. Okay? Nadito gaya na si Sir John. Si Miss Pam Pam Pam. Pamela Pirater. Ma'am Gisabel Barbicho. Ang atong HR, Ma'am Gisabel. Ma'am Barbie Perolino. And of course, ato ang tech gaina dito nga maoy ga labay sa itong mga nindot ng mga music. Sir Mon J, kaya kung saan na ito ka tech, ga monitor po din sa ito, si Ma'am Shanine Hilapo. O syempre, giubanan sa ito ang station manager, Sir Brian Morden. Okay, so, kanindot man lamang. Uy, di ba? Ingon ani nga family ba, nindot ka ayo nga. Basta nindutan ko kay paghumana. And napaji snacks. Naka-snacks pag bitigay na. Okay guys, so I think I'm mobile. Ay, ako sa nga din basahon yung mga greetings din hinato, no? Okay, so anyways, oo. Inubalik na to guys ang atong topic ay unsa man imong pilion, mahal ko o mahal ako? So no one. Hi and good evening to uy, hi Day Apple, Zapa Perumingan, may gabi mo Day Apple. And good evening also to Mami Elvera Perumingan, diya sa may Barangay Guadalupe. Hi Mami, kumusta man ikaw? Ang pinka kanunay. And to you, Juan Kinky, be a lady and pa shout out sure. Kurog baya ko ni mo yun. Okay, bahala. Maujod. Ito Sir Anastasio Poras Digoma, all the way from Sagay, Toboso, Clariding, Salamanca. May gabi mo dyan, Sir Anastasio. And, sige. And I think I'm gonna play sa kong song, mga kalalabs. And, oh,
One song lang guys ha, ako nang i-play, okay? So ako nang dedicate sa tanan ng mga KSS leaders and sa mga nominaw ron sa itong programang Love Notes din nila sa K5 News FM.

Ayan, that was Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Baby, ah. Wait, ba yung yabag, eh. Yabag pa kay tagtingog, ani. Okay, so, ikaw ko, no? Sa may mong pilion? O kaya tong topic ron ka ay? Sa mandyo ko, Lady Anne. Namag yung mga nanguyab na ako. Duha ka buok. Sa mayo na akong pilion. Ang usa kay mahal ko. Ang isa, mahal ako. Mahal ko o mahal ako. O, diba? Kabalan lang mo sa, kabalan lang mo sa kanta ni KZ Tandingan. Nga. You know na. Ito ni background mga kalalabs. Kay para makabalo mo. Sa'y pilion ninyo. Dalawak sa buhay ko. Ha, ereng.

kung andyan nga, nga tubag kung ani ka. Nakadepende man gud na siya sa sitwasyon. Depende sa mga sitwasyon ug sa tinuod nga imuha nga na feel. Ang uban mo ingon man dayon nga, ay gusto jud ko Lady Anne nga kanang mahal ako kay feel ko prinsesa ako. Ingon pa sa ay gusto jud nako nga kanang mahal ko yung tao. Ako ang nagmahal. Period. Ay mo hapod na, o di ba? Kung ari po ka sa mahal ko, mahal ako. Okay? Nakadepende man niya good sa sitwasyon. And this time, kung mahal mo ang usa ka tawo pero dili kaniya love or wa kaniya gimahal, siguro respeto na lang ang maayo nga mahatag nato. Masakitan ka sa pinaka sa siguro masakitan ka madugay pero okay lang na at least nag-try ka nga kung ikaw ang nagmahal sa usa ka tawo. Unsay man good makaingon man ka good nga kanang makaingon ka ba nga kanang unfair nga ikaw rin nagmahal. Mingan din ka, ay Lady Anne, matutunan lang niya akong mahalin balang araw. Agoy! Ang pangutana, kanus-ana? Kay magsugod na kong lista. Pero kung ang tao nga nagtinud-anay o higugma diya sa imuha mga kalalas, ginarespeto ka, importante ka sa iya, ha? Ug na ay time at the same time makabuo mo og malipayon nga relasyon. Kay kung ari ta sa sinang una nga ginaingon nga sa love no, sa sinang una, mas dami magud nang kitay mahalon sa usa ka tawo, di ba? Kanang kitay mahalon kay ma-feel nato iyay. Prinsesa ang dating. Kaya namin magod na kita'y mahalon, kaya tagaantag flowers, tagaantag chocolates. Pero ikay nagmahal, o niya, wakakabalo nga, katodi mong gimahal, napoy gimahal nga lain, alkansi ko. Yes, no? Nakanabitang, ikaw, o, todo na ka niya, what if muabot ang panahon nga musugid siya nga, ayaw na ko gigugma, stop na na, imuha nga, pag-love diri na ko. Kay I tell you the truth. Suti antika sa tinuod na anak ko'y laing gimahal. Sa may buhaton ni mo, aw, ato sa Dublin, muhilak. Hilak na lang ka kay wala kay paround. wala kay paround sa ano. Pero, kalami man lang nga kita'y mahalon, no? Sa ato manggod nga pangutana, nakadepende gihapon. Pero kung ari ta sa modern nga, sa karon nga panahon, ay okay ra na. Oy, bisag tanan pa ng mga lalaki, imong higugmaon, wag imo ilo. Eh, imo na tanan, kay ikaw ramay nagmahal. Imo na tanan. Di ba? So, ingon ana ba? Mas manindot manggod nga, piliun gihapon ni mo ang tao nga, kana bitang mas nindot gyud nga kanang duha mo nga na ay feelings both same ang inyong feelings sa usag-usa. Love ka niya, love pud nimo siya, kay ang inyong harmony ana bilang mag girlfriend boyfriend, mag asawa or mag kuan, mag syota, kamaayo man lang sa inyong hanga pagkinuyugay nga kana bitang makaingon ka nga ay love gyud ay ko niya. Niya, makingo po tayo imuhang partner, love, good ay pugko niya. O, di ba? Tapos kamayo man lang anang na ay lalaki and babae nga ingunana. Basta kay para na ako. Kung ako inyong, ano, kamuasaman mo. Mga kalalabs, hello. Kung namina mo na naglanta mo, o sa inyong gusto, mahal ka or mahal ni mo? Murag, arigug ko sa

Alright guys, so the time now again is 8:28 na. And good evening no, sa mga naglantaw dyan sa itong live. Hello ninyo guys, thank you so much. And to a V-girl, Nakyu, mas maayong na ay respeto o di sayangan ang gisacrifice nga love ni mo. Yes, sakto dyan ka ma'am. Kay mas maayong nga na adyan ay respeto. Kay kung naamang ko'y respeto, good. Kung naamang ko'y respeto ang usag-usa. Or naanin yung duha gaha garespetuhanay mo nindot yung kaayo ang inyong ang relasyon. Shoutout Ma'am Lady Anne dari sa Lapu-Lapu City, Cebu. May gabiin ninyo mga taga Lapu-Lapu City. May gabiin ang ping mo kanunay diha. Okay, miss you tita na kung buutan. Oy, thank you Day Apple. Maka-miss po ni si Day Apple. I see you this coming 5. Day Apple ha. Mag-meeting ta dito sa Quezon. Sa Barangay Quezon. Nang ano na to si Mama, Madam Loretta. Kaya dito man ko last, ano, sa ikwato nga last na, Friday? Oo, nag-host man ko sa ilahang nutrition man. Okay, so I think kawanday ko igong oras. Thank you, ma'am. Ma'am Roda. Ang hilis net, salamat for dropping by. Sa pag-comment sa kong live, I miss you kaayong Ma'am Rods. And to Ma'am Juliet Chu. Uy, Ma'am Janet Dakdak Kabugwas, I miss you, Ma'am. Wala na ko kita si mga sudaan nga gina-post. So, daghan-tod kayong salamat ninyo, guys. Okay? And I think, bye-bye na ko. Nagigigong oras kayo na apa ko'y bouquet nga order. Mag-flowers na punta siguro. Kanya itong trabaho ba? Gikan sa buntag, magtudlog mga bata. Pagkahapon, mupahuay ka dali. Mu-duty na po sa K5. Dayon, pag uli mo, himo na pong mga bouquet. Wa na taan eh. Wa na tagabuhi anig lima kabukbana. So guys, bye-bye sa mga naglantaw. Amping mo kanunay. God bless everyone. And we would like to see you. I would like to say thank you so much to Miss Janine Hilapon, akong tech as always. And of course, ang muang tangalan na lang sa muang station manager Sir Brian Morden. And of course, ang muang big boss Doc Ramil Itang Oy. Good night guys. Amping mo. Bye-bye mua mua. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po ang akong mga TL o mga kasakit? Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala 5 bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akong sugar kay mayara inigali ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay
4: adlaw-adlaw ang schedule,
5: kanunay busy
4: apan
5: kanunay nga kondisyon
4: tungod sa Mighty C.
5: Mighty C
4: ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin disease. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
15: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
16: Mm-hmm.
15: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
16: Uh-huh.
15: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
16: Correct.
15: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
17: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic katong sa una.
15: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
17: correct,
15: kasag o mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
17: O
15: ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
17: Delikado.
15: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
17: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
15: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
17: Dili ka ginhawa?
15: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
17: Unay kuyaw.
15: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system. Husto. Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
17: Mojudok!
15: Dako dyan akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
17: Oh.
15: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nakadevelop og allergic reaction.
17: Bitaw sa?
15: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
16: DTX 500!
18: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
19: Sakit ipangihi og ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
20: tulog pod ka kapsul sa gabi.
21: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
23: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
17: Husto.
15: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
17: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
15: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
17: Correct!
15: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
17: Bitaw sa?
15: Kaon pa dyan ka? Kay lami.
17: Oh.
15: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
16: DTX 500!
24: Ako si Janice,
16: okay
24: kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
16: Mighty C. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
26: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og ido mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
17: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
15: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
17: Muna.
15: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
17: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
15: Na.
17: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masubrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pa sa bot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
15: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
17: Correct.
15: Tungod kay wala man ni simptoma.
17: Mm.
15: May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
17: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
0: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
17: Makag-old jud kaayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
15: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o may TC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni may TC? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
17: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
15: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
17: Bintaha
15: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
17: Dili
15: mag-uba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
17: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
15: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa paka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
17: Correct.
0: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
0: DTX 500.
26: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Pumali sa mga butika.
0: Mighty C.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
17: Mm.
15: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
17: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
17: Kayang-kaya,
15: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
17: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
17: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
17: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
17: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
17: Austo.
15: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
17: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
15: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
17: Ako dok pag matakos buntag kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
17: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX coffee mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
17: of
15: pa.
17: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX premium coffee.
15: Oo, nindot na.
17: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
17: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
17: No.
15: DTX premium coffee for the best experience. DTX coffee mix na ay chia seeds o kining Rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
17: ga-detox ka pa!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Mapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
17: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
17: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
15: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
17: Correct.
15: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
17: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit sir as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
15: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol Sir JP.
17: O unya unsa may buhaton sa cholesterol paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
15: Correct.
17: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
15: Dili man na iyang trabaho Sir JP.
17: Oh,
15: duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
17: Oh.
15: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL og VLDL Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
4: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
4: nga may D3.
7: Kapalit sa mga
4: bulika. D3 Bio.
17: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
15: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function Sir JP?
17: Wala.
15: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL Sir JP mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
17: Correct jud Dok Ramil.
15: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP. Ug ma-neutralize niya.
17: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Mm. Oo, nuts, butong, avocado.
15: Siyempre, ditribayo gyud lindot, Sir GP.
17: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
15: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
17: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
15: dako ang chance sa mahimong gallstone.
17: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
15: Pasabot, Sir JP, ang D3bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
17: Pusto.
15: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
17: Wala.
15: So D3bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3bio.
7: D3bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
9: Mighty C.
10: Mapalit sa mga butika.
15: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
17: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
17: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: D3bio Health News. D3bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3bio. Normal na dyan na akong regla.
9: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3bio.
17: Mayong adlaw mga ka-D3bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3bio, ang D3bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
17: Check si D3bio, ike si ordinary vitamin D3.
15: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
17: Kung ga D3bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
15: Maudyod na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
17: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
15: Grabe sa.
17: Mao nay D3bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
15: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutoyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on. ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
17: Wala. Wala.
15: May monolaurin ba ang imong plain D3?
17: Wala. Wala.
15: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
1: D3 bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Apalit sa mga butika.
1: D3 bio.
17: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
15: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
17: Wala.
15: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
17: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
15: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
17: Gutom na.
15: Kinahangla na adyo kay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
17: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
15: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
17: Very
15: question.
17: Efficient.
15: Ang imong D3, nabay ketones?
17: Wala.
15: Wala. Ditribayo lang, Jud, ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
17: Wa natay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: K5 News FM.
22: Shaping the lives of the Filipino.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Ang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunggal.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend
1: Food Supplement for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Duma. Magueres City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

mga kapamilya, kamusta nga mga tanan? Kamu nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tindig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ang Diyos nga sa sining ation, padayon siya nga nagatipan sa aton, padayon nga nagpakamayo sa aton. Bubuan kita sa tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial na protection at kaway pa nga sa gihapon kamu nga tanan, yara man sa kayong lawas kag pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo sa pihak sa tanan nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kita iyagin protektaran. Kabalo kita nga ang asod-asod nga mga nagkatabo nga bagyo, sunog, linog, mga paandam lamang sa Ginoo. Amo na nga ang aton himuon labaw sa tanan. Amugid ang pag-andam sa aton kagulingon, pagprepara sa aton kagulingon. Kay kung hindi tanan himuon mabuturan, basi nga paglabot sa tiyon, mapaslawan kita, kag mahinulsol kita, kag dito pa naton pangitaon si Kristo, pero ulihin ang tanan. Muna nga, aton ginapin sa normayo, kaya kung hindi, basi nga kasayang man sa mga tiyon na aton ginusikan, nga wala naton ginahimo ang mga pangabay, wala naton ginpamatian ang pangabay sa Ginoo. Muna sa sini nga tiyon, sige hapon, masalamatan ka siya, kay ari ang aton partuntunan, makabuling sa aton pagpauswag, pagpadasig, nga mangin bakod ang aton pagtuo kapag saling sa Ginoo. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo kita. Mapagpala at mahabagin namin ang Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkataon ng inyong pinagkalob sa amin nga kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa himpilan pong ito. Nawa, maunawaan ang inyong banal na mga salita upang ito'y maging gabay sa paglingkod namin sa inyo habang kami po'y naghintay sa pagparito ng iyong bugtong na anak. At pagpalain mo ang CEO Rokimiloy at pamilya. Gayon din na makawani na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Tawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasalan na banyin niyo. Ito'y aming samuthiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahesus. Amen. Mga kuturan, ang aton nga tubig ko naman subong ang ispuhanon ng mga pagpakamaayo ni Kristo. Amo na nga ang ispirtuhanon ng mga pagpakamaayo kay Kristo aton ginaysa binagbinagon maayo. Sa tanan niya ang sakripisyo sa aton, tanan niya ang mga pagpangamudlay para makumplito ang kaluwasan. Kung ita kita hindi maluwas, ato na nagdakong problema. Way na parte ang Diyos. Kaya nga man, nahimo na ang tanan, ginahimo na ni Kristo ang tanan. Ang aton na parte naman ang aton nga pinsaron maayo. Ang aton mga bersikulo nga basahon diri, inaiba lang aton mabasa sa Episo 1, Kapitulo 3, 4, 5, 6, 7. Dayon Kapitulo 2, Episo Giyapon, 4, 5, 6, 7. Kay amuni ang aton bali nga mga pangbukas nga mga bersikulo. Rin ang siling. Dayaon ang Diyos kagamay sang aton Ginoong Kristo nga naghatag sa aton sang tanan nga espirituhanon nga mga pagkamaayo sa langit nun nga maduog pagi kay Kristo Jesus. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili kita niya sa iya pagi kay Kristo. Agon mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan sa gugma. Ginpili niya kita nga mangin mga anak niya pagi kay Hesukristo suno sa iya kaubuton para sa pagdayaw sang himaya sang iya bugay nga pagi sa iya gugma o pagi sa iya hinugugma. Ginhatagan niya kita sang kalipay. Pagi sa erugo, gintubos kita kag ginpatawad ang aton mga sala suno sa bugana sang iya grasya. Dayon Kapitulo 2, mga versikulo 4, 5, 6, 7. Amo naman yung aton mabasa. Kaya ginbasa ta ang Episo 1, Kapitulo 1, versikulo 1, hasta sa versikulo 7. Dayon sa Kapitulo 2, mga versikulo 4, hasta sa versikulo 7, gyapon. Ang sa 2, 4, hasta 7, nagasiling,
Pero ang Dios nga bugana sang kaluoy tungod sa iya dako nga gugma kag nga ginpakita niya sa aton, bisan sang patay pakita sa aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Kag ginbanhaw niya kita upod kay Kristo Jesus, kag ginpalingkod niya kita upod kay Kristo Jesus dito sa etrono. Ginhimo niya ini agud ipakita niya sa palabuton nga mga panahon ang iya dako nga bugay paagi sa iya kaayo sa aton paagi kay Kristo Jesus. Amoy ni ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang na isa ka binilanggo tungod ni Kristo. Hindi lang binilanggo sa sala kundi binilanggo gid dito sa Roma, sa bilangguan sa Roma. Nga nagasulat siya gikan sa bilangguan dito sa Roma, nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kauturan yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga hindi nagakaigo sa pagpabutyag sa iya kabugusan. Ang hindi matukiban nga mga mangga ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang Ginoong Jesucristo nga bisan pa manggaranon siya apang tungod sa inyo nangin ibol siya agon nga pagi siya kay mulon mangin manggaranon kamo 2 Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agon nga bisan sino nga magatuo sa iya hindi madula kundi makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na ang pinaka kabisado nga bersikulo halos sa tanan nga nagabasa sang Biblia, ang John 3:16. Si Kristo naghatag siya kagulingon para sa aton, agon nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Tito 2:14. Kagbilang ang nagapanguna nga pagpakamaayo sang pagtuos, ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Roma 6:23 sa last part. Ang mabutang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dalunggan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo sa pagkamatuod wala sing isa nga sa pagtan-aw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upon sa apostol, salamat sa Dios tungod sang iya indi masaysay nga dulot. Subong nga dulot nga ang plano sang pagtubos nagasugod sang nagatapos sa sakadulot. Nagasugod kag natapos sa sakadulot, amman ini dapat dalhon sa unahan. Ang amuman nga espiritu sang sakripisyo nga kita makabalo pag sakripisyo nga nagbakal si Kristo sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langitnon nga dulog. Si Apostol Pedro nagsiling, subong nga ang tagsakatao nakabaton sang dulot bagalagad man sa isa kag isa, subong maayo nga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Siling ni Jesus siya magitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo na baton, libre nga ihatag ninyo. Matthew 10:8. Sa iya nga may bugos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagod ukon eksklusibo. Siya nga nagapainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Juan 4:14. Ang Espiritu ni Kristo ngayara sa iya, kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sa tanan kay kagnagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalangkag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Ang man ini nga espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kagulingon nga nagapuyo kay Kristo,
ang nagtiklod kay Apostol Pablo siya madamo nga mga pagpangabudlay. Ambal ni Pablo, may utang ako siling niya sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1 versikulo 14. Sa akon nga kubos sa labing kubos sa tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya nga iwalay ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Epeso 3 versikulo 8. Gindisinyo siyang aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magpabanaag sa kalibutan sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Pirmi kita nagabaton sang bugay sa Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton irepresentar sa kalibutan ang ugma kag kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang buta sa pagpadayon sang bulaton sang pagtubos, ang iglesia sang buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabunlay upod kay Kristo, mga katapo kita sang iya mistiko nga lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan nga mabahin sa lawas. Si Jesus mismo, siya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tagipusoon sang tao

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Oh, si Rochelle.
3: Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
0: mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, magayda ko sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpote, gida ko nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap,
0: mga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: pod ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may guntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak kung makabuo og bata.
0: Makahimog bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon raman na, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: Mayra jud, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayog ito. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Usa hay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-perigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP, ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
1: kadaghan.
0: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
1: Correct.
0: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung

0: Pugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
1: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
0: Mm. Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka.
1: Mm.
0: Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Mm. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kana bang dili ka ginhawa og tarong? Mm. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Unay kuyaw.
0: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP.
1: Mm.
0: Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Husto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok.
0: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
1: Oh.
0: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa
0: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Dipatay ko sa akong missis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Kunay kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP.
1: Mm.
0: Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Husto.
0: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw.
1: Mm.
0: I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
0: Mm, naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong iproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa.
0: Kaon pa jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
1: Mm.
0: Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice. Dukay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ubon og sip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan?
0: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw's tinai aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin. Nakoy pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay
9: mamatay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Okay. Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 bio, Sir GP.
9: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
9: Ang D3 bio, bio.
0: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Oh. Derera kos tag-14 kay daghan kayog bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
9: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 bio, gika na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan nagikan sa Pilipinas.
9: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
9: Correct.
0: Nga pag inom ni mo D3 bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
9: Wala.
0: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
9: Unya, all na

0: Ay, okay na ang circulation, makatagpad jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
1: Na jud panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, inayinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Maoni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
4: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
1: Wala gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta bastante ang imong good cholesterol para

0: nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
1: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Mm. Oo, nuts, mm, butong, avocado. Oh,
0: siyempre, D3bio gyud, mm, nindot, Sir GP.
1: Oh, D3bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
0: Mm, sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
1: Pusto.
0: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So D3bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
1: Mm.
0: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Mm. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3bio.
1: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ato! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko Anditex Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Beanie.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Maymay Entrata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN Star Music
3: YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News.
10: D3 Bio.
11: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
13: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
14: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
13: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa. Kanyo neurons og sa lain pang neurons.
14: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
13: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
9: D3 Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
13: Ayay!
14: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo baya na ang imuhang utok. Pero
13: correct,
14: ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
13: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
14: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir GP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
13: Correct.
14: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis, meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
13: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
14: O, ako na sab si Doc Ramil, oy. Mayong panglawas ipadayon.
13: Ayawg abusuhon.
10: Ditribayo! Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
9: Ditribayo! Ang ditri ng may visio. Ang visio ng may ditri.
12: Mapalit sa mga butika.
9: Ditribayo! Ditribayo! Health! News Ditribayo.
15: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Ditribayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Ditribayo.
9: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio.
12: Ang visio
9: nga may Ditri.
12: Mapalit sa mga butika.
9: Ditribayo.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes. Mag GTX 500 ka. Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapa mo po sa gluco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Per milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
0: GTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga
11: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo, salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra. Para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, Philippines, sa alas 5:12 na sa buntag.
0: Balita K5 sa umaga!

0: Wilbur, it's hard to find music library.
1: Alita K5 sa umaga.
2: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos. Ito, welcome ay gala Dries. Itong pagpalayag sa unang adlaw na sam sa laing buwan. Dries, sa talaman ng balitang K5 sa umaga, adlaw kita karon nga Lunes. Pizza 3 sa bulan sa Agosto 2026, mga higala. As usual, makauban ninyo today ang inyohang kubos ng higala sa kanginan ka K5 ninyo, Jong Barsalas. Sensya kayo medyo na-delay, tagamay mga ka K5. Nalantay, importante kayong gi-asikaso. But anyway, sa tanan ito mga suking tigpaminawa, always nakatutok matag buntang. Welcome mga higala sa unang adlaw sa tuang parang balik ni bulan sa Agosto ni June at Agosto Junior. Sa Ilunggo pa Junior, maudo ni ang gitawag nga buwan sa tigriwi or tignihit Junior. Dublihon po na ito itong paningkamot araw nga buwan na mga kakipab kay parang dili po din taon tama wadan in taon, ha? Iskartihanay na lang kita ni mga K5 nga unsaon nga makasurvive within this month kay parang mo naman gini. Mo na gini atong nakaandan mga K5 na basta buwan sa Agosto tigsira galing mga K5 sa tubo. Ting pigado po mga ingalang. Galing kayo sa may galingon ron nga halos tanang katubhan na ito dahil mo naglukup man po sa RSSI. Sa may tapsun mga K5 dahil, no? Forbidden pa ito. Tala, sige. Again, mga bago pag nakabukas dia, welcome mga igala, Dries, ito pagpalayang sa tulaman ng balitang K5 sa umaga. Live to makita, no? Dries sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madunggan ito mga igalan rin sa may, or diha sa may Fabulous Tuoso Click FM Radio. Sa tara na ito mga suki diha, mga avid listeners diha sa may lungsod sa Tuoso, labi na sa siyam ka mga barangay, may buntang. And welcome kayo, ha? Salamat sa inyo hang makanunayon nga pag suporta diha diri sa ito ang tulamanon every morning yun mga K5. Alas sige, alas 5:15 mga igalas kabuntago dito maglangan sa ito ang mga headlines karong buntaga mga K5. Para ito pag-check ni mga igala ang pinaka-latest nga lakaw sa panahon karon kay kagapon murag doon na ito'y namataan na sad nga bagyo si doon ni mga K5 actually. Before si bagyong Dolphin and then kaghapon ana po yung latest si bagyong Luis Junior Munjay. Samtang sa to ang uban pa ng mga local news karong buntaga mga K-pop nga to nga tutukan. Gota na ito ning 200,000 pesos daw ni mga higala. Oh. May 200,000 pesos mga K-5 nga gikuan. Nga gi panagtag ang provincial government. Diri sa itong lalawigan sa Negros Occidental. Ipanghatag Junior Munjay nga ito sa ito ang mga barangay. Ano? Wow. Onya, sa regional news mga K-5, kayo sa ka estudyante mga higala o nga ni Sandig sa parer sa pader nagjogging daw ni na kuryentehan Junior Munjay patay jud para mga kakipa buguban pa ang mga balita gato ang pagadanon karbuntaga dristo nga pagpangalangyan hindi ba nagidalit ka na to ha sa mayang kabuton sa DTX Coffee Mix ang ato ang katimbayayong every morning yun mga higala na tamo salang diri sa ito ang tulamanon matagbuntay ito ang yun iuray kanunay mga higala ang ato ang lamian nga DTX Coffee Mix mara ni Kapi mga ka K5 nga tested and proven na nga katabang yun nga madetoxify ang ato ang panglawas hindi tamo tambok mga ka K5 at the same time na kanindo tani kay kung diabetic person ka mga higala wa kay angay nga kabalakan. Ay ang gigamit nga asukal ani nga to ang DTX Coffee Mix di siya asukal nga gikan sa tubo kundi gigamitan ni mga K5 og stevia leaf ang stevia, usa ka matang sa tanong mga higala nga naturally tamis na ginadaan ang iyahang dahon. Kaya doon ay mga essential benefits nga naano na present na diadaan mga ka-K5. Yan ang maong tanong. Kana siya nga tanong, by the way, kuli kay na sa nga tanan dinhi sa tuang lalawigan. Ambot asa na magikan ang asa na kuhaon ang tanong mo. Ang yan dahon na mga ka-K5, pino kayo nga naadhi ang iyahang tamis. Pag imo siyang usapon, naturally tamis yun siya. Stevia ang pangan mga ka-K5. At the same time, doon na ni siya ay sangkap nga chia seeds po na nga to ang DTX Coffee Mix. Na ang kining chia seeds mga ka-K5, kakita mo sa mga inchik. Ikaw, Junior, kita ka sa mga inchik, Junior. Hinungdan nga napikot ilang mata, Junior. Pagod na sa chia seeds, Junior, niya at the same time, makapaslim po dahil na nga liso dahil, Junior. Doon na siya mga elemento niya, mga ka-K5, nakataba nga ang tanan nga mga toxins nga naa sa sods tong lawas. I-wash out mga ka-K5 aning chia seeds niya. Kini siya nga sangkap kining chia seeds na sa di siyempre sa tuang DTX Coffee Mix. So, sa pa inyong gilanganan niya, mga wala pa nakatry, sulayin ninyo mga ingalam. Mga nangutanag, asa ni pwede mapalit? Narana diri mga ingalam sa may Vigustilo Street, Barrick Building, Barangay 3, ning atong syudad sa San Carlos. Kung gikan kag terminal, subay ka diri mga ingalam sa may S. Carmona Street, going to Pantalan. Pagabot ni mo diya sa may corner Vigustilo Street, liko ka pa doon dito pa, Barangay 3. Onya, sa dili pa kakaabot diya sa kanang building sa Avon mga higala, lingi ka diri sa may wala, kung gikan ka diri sa may Jimmy Bake Shop ba. Dana pangalan diha nga Clinica de Alternativo Medicina. Abot nakatultol na ka ba ni si Ma'am Johanna Vergo? Katultol na ba ka ni siya? Ma'am Jo, katultol na ka Ma'am Jo? Mataan na ba na ako ni siya before? Katong dito kong Barangay 6? Buntag din mo diya Ma'am Jo, ah. Sige, alas 5:20 na mga K5, dito maglangan. Marita sa mga detalye na sa itong balita, karabuntaga, na ito pag-check ang pinaka-latest nga lakaw sa panahon this morning. Ito ang local forecast for today, mga higalam. Uy, apektado ito sa habagat na sad. Bantog rin ang paggawas na ko ganina, Engineer. Murag, kuan, Engineer? Murag, sa itawagan ni? Bugnaw kayo ang huyop sa hangin, Engineer Munjay, no? Kay ang hanging habagat na yung mga K5, ato ano sa na idinihing matagamtaman. Base ni siya sa 4 AM report, ha? Sa DOST Pag-asa, karong dawa, Agosto 3, 2026, mga K5. Niya, luwas diri sa ato ang lalawigan sa Negros Occidental. Ang lalawigan sa Antique, Iloilo og Gimaras, mga ka-K5, makasinati usab og susama ni ini nga weather disturbance. Unya, si Bagyong Luis mo apekto mga ka-K5 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, o nabiling bahin sa Cordillera Administrative Region, mga ka-K5. Samtang apektado sa nini ang mga nabiling bahin sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, o ang Calabar Zone, ano? Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque. Tuka siya dito pababaw pa somewhere in Luzon, mga ka-K5. Muna yung dagan ani ni Bagyong Luis. Ako tayo angay kabalak, Andre, sa to ang lugar kay layo naman na ini. Ugaling lang ang hanging habagat, mga ka-K5. Magdelikado po ni sa mga kaigsuna na itong mga mananagat, ha? Sa itong mga friends diya nga mga ang panganabihan kay Palawod, amping ta mga ka-K5, ha? Ito pa kumpiyansa mga igala kay Habagat Rabadaw. O ti munig ayaw ga dili kay ta suito mangigala gunsaon pag pauyon sa kining sakayan basta naas tunga slaw dili naning hanginahangin ang panahon din munjay basta kamo na lay mag-igo diha mga ka K-5 ayaw jud mo kumpiyansa kay basin bawd kayo karon ba kay si Habagat niliso pa dong diri sa tuang isla Junior Munjay pastilan in town o sige na lang. Wala pinakalitas na to nga weather update karong nga buntaga mga kakipab nga dalit ka na to sa Gyapon sa mayang kabuton sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Oy, available na ito ang DTX Coffee Mix mga igala. Diyan sa may Puro Kaingat, Barangay 1. Sa may kapihan mga kakipab ni Tita Tata Alsonado. Naasa din niya sa may Pili Street. Sa may kapihan ka na ni Tito Ruben and Tita Lizarwell. Ba't tinanaghanan ba siyo dito ni Tito Ruben Junior? Eh? Kaya daghan dyan kayo nakauyon sa DTX Coffee Mix lagi Junior. Itapok daw to ni Tito kay Agnia pa. Basin og makalit ragkuan ba? Makalit og anunsyo si Busing Doc Ramil o kisa to'y daghan kay mga boxes sa iyahang mga products ginama sa Klinika de Alternativa Medicina. Di na may pundo na daan si Tito Ruben. Daghan dyan kayo dito Junior Munjay as in. Kaya ang mga suki ni Tito Ruben o Tita Liza, Junior Munjay.

0: Okay, alas 5.25 na mga igalas kabuntagon. Padayon ta so nahan sa wanpang mga balita karong nga buntaga. Ari, sigur na mano na to ni mga ka-K5 kining ipanagtag mga ka-K5 nga tag 200,000 pesos sa matag barangay gikan daw ni sa Office of the President General Moon Jae. Atong Biyernes hapon mga ka-K5 formal nga nakadawat og tag 200,000 pesos ang 601 tanan ma General Moon Jae ka mga barangay sa or 601 ka mga barangay nga sakop dinhira sa ato ang lalawigan mga ka-K5 sa Negros Occidental. Grabe dagkuan ang kantidara mga ka-K5. Kining maong kantidad gikan daw ni mga ka-K5 sa Office of the President. So kung mag 200,000 i-multiply na to by or i-divide na to mga ka-K5 by kuan 601. Ay, di. Pila ni tanan ang kuan? Ang kinini ang kantidad ni ini mga ka-K5. Hindi naman ko kabalo sa kinini ang calculation general. Gusto na ko isuma unta ba? Ang kining 200,000 kung iso i-kuan siya ba i-count sa kinini ang 601 sa mga barangays pila ang total amount ba di ba nang kumakapture niya wag yun din engineer ha hindi siya dapat i-divide kay kuan kada barangay tag 200,000 mo oh. So paano na siya paano ganin na engineer hindi na ako balon engineer ha eh, times mo siya, di ba? Sakto, no? Ito, sakto to gali ang nauna ang napinsaran ko kay inay. Bauna, ano man nga. Pwede na takbalo, ha? So, ato ni Bernes, mga ka-K5. Di pa nagtag sa... Sabi na gana, eh. 601. Pila? 120 million? Grabe, nagkwartahan. Ang purpose daw ini mga ka-K5 kay mauni. Yun siya nga kantidad gamiton daw para sa scholarship program para sa kinini ang mga estudyante matabangan sa ilang pagtungha mga ka-K5. O niya ang laing 100,000 gamiton para sa barangay priority projects. Sama sa pagbutang og street lights. Uban pa mga igalang mga kuan. Uban pa nga mga inanglang i-improve sa kinini ang barangay Engineer Moon Jae. Labaw sa tanan disaster preparedness mga ka-K5 kay murag aware naman tandaan karna tong panahon mga ka-K5 murag light ra gyud kaysa sa unang panahon mga ka-K5. Now karon na ang pangutana ni ini karon na lang sa tong pagbalik ay alas 5:29 na. Gakilay-kilay na to ang technical partner mga ka-K5. Commercial sa tag-kadiyot ha. Commercial sa tag-kadiyot. Mamati sa tag mga painom-dom sa pikas lawak din. Karos nung pagbalik ato ning puna na tong hisgutan na. Mga ginagmay lang hisgut-hisgut mga ka-K5 kabayan ini. Karon sa tong pagbalik palayog standby. K5 News FM. Shopping
1: the lives of the Filipino. T3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500
1: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: may nagkahatak o proteksyon
2: patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay,
2: mag-DTX
1: 500 at lawadlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX. DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
15: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
14: Hala, naa di ATM dito?
15: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
14: Daghan magtawo dito, good.
15: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
14: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
15: Sana all na ay i-parking.
16: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hindi nga, uy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
21: Alas 5.36, mga K5, padayon ta, balik na rin sa ito ang talabanan balitang K5 sa umaga. Si Ma'am Luz, Shalana, nangutana siya. Good morning, K5 John. Sa tanang na minaw, always, jud mi nagka-tune in. Mangutana tani ko, Sir John, Dris Buluangan. Asa ta nga tindahan, pwedeng magkapalit sa inyong products kay naami palitanan diri, pirmi man mahot dancer. Ay, mo ba? May nag-take man good mi ana in new products kaso mahutdan mi usahay dili ni kapalit. Gahapon, naay business talk with Doc Ramil Oil. Ma'am Luz, no? And I guess na ito'y KSS participant. Leader nga, taga-Dias Barangay Buluwangan. Nga nakatambong kagahapon. Maybe today, kasi makuha na ito nila ang ilahang stocks. Ano? Para ninyo diha. Sige lang, kay pag doon na nami copy as a napita, pwede mapalit mo ang mga produkto. Pinagi sa ito ang mga KSS leaders. Amo lang hinahinayon o anunsyo din sa ito ang tulumanon. Sa nagkadayan itong tulumanon din mga K-pop. Aron nga, dili mo mag salimuang o pinangita mga K-pop. Asa pwede magkapalit, kaloy din ito. User day sila Jeneer. Kagapon ako ay nahinabi ganit Jeneer Munjay. Si tatay, nalimot ko sa ngalan na ito ni tatay. Oy. 7 years na daw siyang gagamit Jeneer Munjay. Sa akin ni ang kini ato super trio bito engineer Mighty C Clinic D3 Bio og ato ang DTX 500 capsule sulod sa 7 years engineer yang paggamit taga urban si tatay mga K5 ha nga wala siya laing ginapalitan ang ato arang clinic diri sa may barangay 3 gikag urban yahar nang bisikletahon engineer. Magbisiklita, layo biyang urban, magbisiklita ka pa dong din. Yep, 70 plus na si tatay. Limot lang yung pangang tatay. Na-address ako ang cellphone, ang interview sa iya kagahapon. According niya, karti ko nung nindutag yun sa iyahang pamati engineer nga. Gimaintain niya, kining atuag yung super trio.
22: This song is
21: Mighty C, ang DTX 500, ug ang atuang klinika D3 Bio. And diya siya ga-duty mga ka-K5 sa kuan ha, diya sa may Consuelo Community Center. Na, diya siya ga-kuan, diya siya ga-dutyhan. Every time mahutdan siya mga ka-K5, ay magbisikleta ra si tatay padong dito pa kuan, pa Barangay 3. Nalimot lang ko kagapon gusto ta niya makighimamat kay Bossing Doc Ramil Oy. Galing kay tungod sa kasako mga ka-K5. Na kuan na taligam-an na to kagahapon ba? Sige lang Ma'am Luz ha. Basin pohon. Basin nga maka-display diha ang usa sa to ang KSS dealer des may barangay Buluwangan. Na mo ya pwedeng mapalitan diha Ma'am ha. Kung asa dapit. Sige. Ma'am Feli Kabugnason, good morning. Akong papad ay, no? Mama, nagtanaw sab karon may buntag. Alas 5.39 na mga kakipab sa kabuntago na bantita. Balik na rin sa katong-katong gisgutan ba? Parte ng tag 200,000 pesos mga kakipab. Ako man dyan yung kantidara ni. Sige kaingon na nato mga igala. Mone ang purpose ani ha, scholar, barangay scholar program sang purpose sa 100,000 pesos. Mone ang other 100,000 engineer is para sa mga barangay priority projects. Ang gipanghinaot ni Gob Lacson sa tanang mga opisyalis barangay engineer nga unta kining maong ayuda, magamit yun siya nga dunay transparency, accountability, og integridad kana bang matupa gyud siya sa kung asa siya pwedeng gamiton Engineer Moon Jae ba. Kada ganing dili siya mapadong sa laom nga bulsa Engineer Moon Jae. Kay pastilan kini ra bang kwarta init kay ning kwarta manggod Engineer. Basta kwarta istoryahan gani mga kay five sus pastilan. Uli kay ang tao nga makakupot niya na mga K-5 nga mo ay ato ang masaligan. Kini good news ni kay at least ang matag barangay na to dinis tong lalawigan doon na nai kuan doon na pondo nga ginatawag mga K-5 where in fact every year murag na amang gintingali yung tanan sila ay pondo Engineer kinang funding yun ba? Walay labot aning 200,000. So, syaro naman. Tiba-tiba na nga pundo mga moms ug sir. Ato lang pa hinumdum diri ba? Unta. Nag-hisgot man din kining scholar program ba? Scholarship program. Unta ang tanyagan ini katog yung mga deserving yun ha? Basig pili-pili on ra pud nga ayaw na kay dili na to na butanti. Inain ana nga mga scenario Engineer mo. Sus ko Ginoo ko. Ayaw nagtagain ng anak ni kuan kay dili na to dili na ko na butanti. Basig dai mga inana ha. Antay bang ro ba sa pangulo ro ba dapat walay diskriminasyon. Gituyo ni hatag kay para nga tugyan pod pabalik ngadto sa mga nagkinahanglan. Oh. At the same time, pamalit man kanig mga kuan, mga gamitonon para sa barangay or di ba ka dugang development. At alam pahimangno kining gamay ra man ni 200,000 sa karon Engineer nga panahon. Hoy, gamay ra kay ning butanga oi. Butanga gamay ra kay ning kantidara mga K-5 yun. Ang 100,000 sus ko pastilan Ginoo ko. Kung buhian ni sa usar ni kabuhi gyud Engineer. Wag tang na yun eh. Samot nagdaghang benepisyaryo mga K-5. Depende sa pagbahig sa kinini ang mga natungdan. No? Let's say for example, para nga mauyon yun tanan mga higala or mauyon maangay yun tanan. Butang na to, sige. Daghan man diri ang mga nagkinahanglan o scholarship. At aning i-divide. So tag 100 at tag 1,000. Para student hurot ra gihapon Engineer ya wala na pero at least nakatabang mga K-5 no daghan ang makabenepisyo and hinaot unta nga kini siya kining 100,000 para sa scholarship. Dito gini siya matupa sa scholarship, ha? Dili sa scholarship. Kay basi pag imbis nga scholarship, basig scholarship! Dito hino ni matupa. Ha? Scholarship. Ay, wala takibaw. Good say, kapalit ng motibo ini mga K-5. Pero, sana naman ay wala. Grabe, gig ka-courtious ito ang pangulo mga igala. Oy, oh. Very, very courtious dyan mga K-5. Oh. Kamu na lang bahala mo timbang-timbang di ha. Pero, basta kay... It's very courteous lang jud mga kakipag. Parang nindot daw ang padulgan sa itong mga estudyante. Sa mga estudyante, sad nga magkadawat aning kuan, aning ayuda. Please, make sure mga kakipag nga. Yun yung gamiton sa insakto, dili kay magbagdoy-bagdoy mo diha magtungha. Sabi kay, hayahay ang buhay. Na may dawato nun sa barangay. Sige mo magtarong giskwila niya ha. Sus, maloy in town mo sinyong ginikanan in town do. At the same time, kaloy in town ninyo nyo ang kaugalingon in town. Kaya ang pagtungha raba mga kakipag. Napod yan ang kasalala inyo ang kaugmaon in town. Arita! Arita sa laing kuan. Arita sa laing... Ingo ni Mampi. Agree si Mampili o ingo niya. Tinawad yun ka Sir Jong. Basta dili ilang butante Sir Jong. Mulihay, John. Magpaabot naman yun kay Pohon. Naman yung magpadagat o reklamo din sa amo. Kami din yung manghiring-hiring naman mi din. Pero Pohon, pag naan na ganun na yung mag-complain din siya. Mudol naman na din sa K5. Mayroon man ang kinini ang Sir, nata may ireklamo, sir ba? Kay ang abang barangay, sir, nakahiring manggod mi, sir, nga nakadawat, sir, og ka ng 200,000 pesos gikan sa Office of the Vice President. Nagipaagi dito sa Provincial Government of Negros Occidental. Now, karoon na, sir, ang kining silinga na mo nga mao ni, sir, sa among pagkahibalo, sir, bigado, juga ang mama anak sir, labandira ra in town sir, o niya ang papa anak sir, kay palahubog. Wa man gi-include ni Cap sir. Ay, ginaba. Ampay, labag yung kaila na mo na mga ingunan. Ganaan kayo may mukater ang mga yun, anak na mga concern, ha? Samot na kung doon ay ebidensya, doon naman na itukpang pruweba, mga K5, ay ganahan! Yung kayo may anak, yung tutuki, John. Paano na nga, karon pa lang, magpahimagdo lang mi dinhi, please. Ang panawagan sa toang gobernador, use it with transparency, accountability, and integrity. Remember, dili biya na inyong sapi. Dili ta magpabor-pabor ah. Actually, kini ba yung dili ta magpabor-pabor mga ka-K5? Isip pa opisyal sa gobyerno. Mas dako pa hinaw na nga puntos sa tinuod ng junior. Mas dako hinaw na nga puntos para sa gato mga wala gadibutar ni mo. Mausap na ang mindset na. Makaingon man na junior ka. May nisikuan. Okay, bisag dili. Wala ko yung buto niya. Kadi mangyog ko kaoyon dyan. Pero... kini mo iya tinuod nga panirbisyo. Ay, nana ba? Ay, nga ba dyan yung magdumo, junior? Eh, bantay lang ka na kung daog ko. Di ka taga-agitmatic. Ha? Papasin ang pangani mo, Master Liz, buwag ako. Bakit butar na ako, ha? Mura kag kining others? Bantay lang ka na ako doon. Usap lang ganit ka topic pero nahurot itong oras. Mas sila dali sa oras. Wala na siya mga ka-K-pop at the same time. Ito lang lakbitan ni kamay. Dari sa barangay development. No? Hinaot unta nga ang mga kanal mga ka-K5 dahil sa inyo ang barangay nga barado na kayo kay na bangala na diha o pertindaghana ng lapok o kinini ang mga sagbot mga basura o guban pa naot unta ha nga mabuhin-buhinan po na in town ang 100,000 diha pambayad pangkalkal ang mga nagsangal diha kayo tingula na na ba. Mara na ito mga reminders din hi mga kakipan. Now tunta nga kinini ang mga footwalk niya mga kakipan nga naglitik-litik na kana na ang ugnay mo agi mga kakipan nga kinini ang isang dili bakul matakil po pa. Mas kasi pwede na mapa-repair, ha? Oo. Same time, kasi pwede na mo din magkahinahinay pamalit pag kinini ang mga rubber boot kay murag naglitag mo baha ni. Hindi na mo kasakyan mag-rescue. Kay ang baharon mga kakipar, mura nagdagat. Ibantay ka, engineer. Pag mabaharon, loud-loud yun mga kakipar, boy. Inanan na nato i-prepare. Yeah. Eh, suggestion man lang. Di kamo may naibaw di agunsay mga posibilidad kung panalitan doon ay kalamidad nga may tabo mga kakipar. Ito mga dugang-dugang suggestion lang mani. Kung magkita kay baw doon agunsay. Every places man good, na ay mga certain pod nga mga unsa ni certain nga mga butang nga moy angay og ikinahanglan para diha. Oh. Kay basi ba engineer ba kana bang ang ikinahanglan sa barangay kay kana na ang rubber boat nya nagpalit ka diha og kining kwan. Nagpalit ka diha og tent. Noon, gamit bang yapo na siya pero dili ang ngayan. Oh. Hindi nugon ang kwarta, di ba? Sige, alas 5:51 na wala tayong panahon diri sa tuang tulumanon. Standby sa musunod na itong programa ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Dinigay hapon sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Ugma na sad puhon sa itong mapanag-uban samang takda samang istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager sa Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castaño, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hinarosog sa mong CEO Doc Ramil Itang. Uy. Kauban nato sa Technical Science K5 Monjay Caranza. Kunyong kubos ng igalas kanginan K5 ninyo Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500.
23: Mapalis sa mga butika.
24: Mga ka-DTX, og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
24: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
25: Dili ta nang tao Sir GP bulahan ana nga genetic gift.
24: Mauna.
25: Ang problem Sir GP dili maayudaan ang imong family health history. Naibisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas ang antioxidants.
24: Yes.
25: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
24: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
25: Kay wala may controls kaon, sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gi exercise, kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism, pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
24: kapag kadaghan.
25: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
24: Wow.
25: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
24: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay, 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
25: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
19: DTX 500.
26: Kulay si Mario. Nako hi diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
19: DTX 500.
23: Pumalit sa mga butika.
25: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa label sa oxidative stress.
24: Husto.
25: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals, tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-detox 500 og mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
24: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, wow. Utan ug usaha ra kaayo sila mukaon og karni.
25: Sa kinatibuk-an Sir GP, mao ni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan sa Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog.
24: Ay!
25: Sayo matulog, Sir GP.
24: Oh.
25: Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
24: Wow!
25: Di pa, Jun, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule.
24: Uy.
25: Undang kagkaon kung 80% full ka.
24: Ay!
25: Or busog
24: di
25: ka
24: pa busog, dili di ay.
25: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado a jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
24: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
25: Do ako sab si Doc Ramil oy, sing maing panglawas ampingan.
24: Dili abusuhan.
20: TTX 500.
1: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras, K5 News FM Philippines. Alas 6:01 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulacan.

0: Lita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa itong balita nga dalit ka na ito sa DTX Prominent Capsule, the superior antioxidant. ₱200,000 gipanagtag sa matang barangay sa lalawigan sa Negros Occidental. Ba ka mananagat, galigar na mukot sa Sagay Marine Reserve, arestado. Tribal leader nga pastor, i-ambush, patay. Former Senator Bong Revilla, nakapiansa sa bilangguan. US resident sa Middle East, gipanawagan sa estado nga muhikli na. Alex Yala, nagkasulod na sa final sa Mubadalia DC Open. Miles Ocampo o Elijah Canlas, subling nagbuwag.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Balayag na ang Talamanon K5 DTX 500 Morning Newscast ng adlaw Lunes. It's a trust simbulan sa Agosto 2026. Ang pangalan sa kinitabok ang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tuoso Click FM Radio. Ako, ang inyong tigbalita, karabuntaga, ka K5 ninyo, Jong Barsalas.
0: DTX 500, Morning Newscast. Morning News.
1: Live to makita ang mga igala, diri sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, dungog tama igala diha sa may Fabulous Tuboso Click FM Radio. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Nakadawat og tag ₱200,000 nga presidential assistance ang 601 tanan ka mga barangay sa probinsya dinhi sa lalawigan sa kapaygayon nga turnover ceremony ni atong Biyernes sa hapon, Hulyo 31. Mitambong sinisgutang seremonya si Kabinet Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. Isip representante ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Di namang ayuda. Formal nga gidawat ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Nagpasalamat ang gobernador sa administrasyon ni Pangulong Marcos tungod sa nadawat nga assistance. Ang una nga sa kagatus kalibo ka pesos gamiton na lang sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program aron matabangan ang pagtungha sa mga estudyante. Samtang nabilin nga usa ka gatus kalibo ka pesos pagagamiton sa mga barangay priority projects sama sa pagbutang og street lights, pagpalit og mga kinahanglanon nga mga gamit ingon man disaster preparedness program. Naginaot si Gov Lacson sa tanang mga opisyal sa barangay nga magamit ang naisgutang ayuda nga may integridad, transparensiya o accountability. Samtang sa laing pang dinalya sa tumalita lokal, gidakop ang duha ka mga mananagat sa Sagay City human matod pa kini magtuhan nga namukot sa Matabas area nga gikabig nga Sagay Marine Reserve. Sumala pa ang gigamit sa duha ka pukot. Tukon na gigamit sa duha ang pukot nga pino o buslo tukon pa mo hinungdan na sa ilang pagkaarasto pasado alas 12 sa kadlaon, Hulyo 31, 2026. Ang doon ka mga dinakpan, gilang sila ni alias Wami, 52 anyos, na maumatod pa ang boat captain, ingman alias Weng Weng, 32 anyos, nga usa ka crew member. Mga sakop sa Sagay City Police Station o Bantay Daga Task Force ang nakadakop kanila atol sa kipaygayong Joint Seaborne Patrol Operation. Ugang pa, na-recover gikan kanila ang fishing boat nga doon ay 18 horsepower pro equipped engine nga mubalor og ₱80,000. Klasik-klasing isda nga mutimbang og 10 kilos, singuman pukot nga mubalor og ₱40,000. Grabada mo kabat sa 121,700 ang kinatibok ang balor sa mga recoveries gikan sa duha ka mga dinakpan. Ang kaso og ebidensya na nakaroon sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board kon SMR-PAMB. Alas 5 mga K5, bidagat na sa 34,886.61 hektarya sa katumbahan sa tibuok Negros Island Region ang napektuhan sa pagpabeste sa Red Stripe Soft Scale Insect on RSSI base sa pinakawayang datos niyatong Hulyo 24. Base kini sa presentasyon sa Sugar Regulatory Administration sa ipagayong Metro 3rd Sugar Industry Stakeholders Meeting sa Talisay City ngapong adlawa Agosto 2, 2026. Mayoriya sa affected area mao ang katubahan din sa Negros Occidental nga midangat sa 31,432.8 hektarya samtang sa Negros Oriental ana usab sa 3,434.52 hektaryas ang apektado. Base sa maong report, ana sa 16,675 ka mga manguma sa 419 ka mga barangay sa NIR ang apektado ang panginabuyan. Siyete minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa Kabuntagon. Subay sa baong balita, gipahayag ni Mayor Matt Malacon sa Ibimagoloda nga doon na sila'y lakang nga gihimo aron na mapakgang ang epekto sa RSSI kon Ridgestripe soft scale insect sa mga mangunguma sa lungsod. So kanyang tong Enero, nakigaangot na sila sa tulo ka mga ehensya sama sa Philippine Sugar Research Institute kon Philsurin, Hawaiian o Confederation of Sugar Producers Association Incorporated. Ay nagsugod na sila sa pagpananom og usa ka matang sa RSSI resistant nga baridad sa tubo nga gitawag og 0371 nga gitanom sa local association sa Barangay Alicante. Dugang pa, moderate ang epekto sa RSSI sa lungsod gunitan di sa ubang mga lugar. Nanginaot ang mayor nga mas daghan pa ang ilang sustainable solutions alang sa mga problema nga dulot sa RSSI. Sa Pigas Bahin sa lungsod gapon sa Ibimagoloda, usa ka mananagat na lipakan patay. May kampiyon nga balita si KK5 Anson Kilia.
2: Patay ang usa ka mananagat human maigo sa kilat niadtong Biyernes Hulyo 31. Ang biktima giila nga si Fredo, 48 anyos og residente sa lungsod sa Ibimagaluna. Matud pa naigo kini sa lipak sa baybayon nga sakop sa Purok Banagan Barangay Tumungtong sa Naisgutang lungsod. Sa investigasyon sa Ibimagaluna PNP, giingong gipakipagbahin sa asawa sa biktima nga nagsakay ang iyang bana og bangka dihang naigo kini sa lipak. Gitunguhan kini og dala sa iyang kauban nga mananagat paingon sa Daplin apan gideklara indeed on arrival pag-abot sa Tambalanan. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:09 sa Kabuntagon sa katapusang bahin sa tabalitang lokal. Kinasing-kasing nga nagpasalamat ang principal sa Julio Ledesma National High School nga si Bavernel Latino sa LGU San Carlos pinagi sa walayhuno nga suporta gikan kang San Carlos City Mayor ni Gustilo. Digibikan sa panulong na karon sa kabataran ang pag-renovate sa ilang covered court. Sumala panitin niyo ang mga proyekto sa katestamento sa gahom sa pagkinabagay o usa ka ipaambit nga pananaw sa paghatag og mas maayo og mas malinaon nga palibot alang sa mga estudyante. Kini nga kadaot o ang kadaot sa naisgutang proyekto mugna sa nangaging bagyo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:09 mga kakaiba batong takna sa Kabuntagon. Kinibay na gidalit ka nato sa main kaubuton sa DTX Beauty Shop ingon man Klinika Dayo Fresh. Sa itong balitang regional, patay ang usa kailadong tribal leader o pastor human giambush sa wala pamailhi mga armadong lalaki sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur, Biyernes sa hapon, Hulyo 31. Ang biktima gilanga si Pastor Ben Andaya, ilado usab isip Dato Kalambuan Balbino Andaya, usa usab ka respetadong leader sa Banua on Time. Base sa impormasyon, nagbaniwa ang biktima sa usa ka Mitsubishi Montero, diyang kalit kining gipadul-an o gipusil sa suspect nga nakaangkon o gagrabing igo sa balah nga resulta sa kamatayon ni ini. Samtang naigo usab ang duha kasakay sa biktima din hingagaw o gadala sa Tambalanan. Human sa krimen, daling niikyas ang suspect. Parayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Armatino ang motibo o pagkatao sa responsable sa incident.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: At oras mga kakipab, 10 minutos na milabay sa takda ng alas 6 sa Kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa may kabuton sa Klinika D3 Bio the Antiviral and Antibacterial Food the Supplement. Ipakigbahin ni kanhing Senator Bong Revilla ang hulagway kauban ng pamilya human na mupiansa sa kaso nga malversation through falsification of public documents. Itugutan sa Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla nga mupiansa og 1 million pesos. Atod pa sa anti-graft court, napakyas ang prosecution nga mapamatud-an nga ligon ang ebidensya og of guilt. O kung na ligon ang evidence of guilt, batok sa kanhi senador. Subay sa mong balita, girespeto sa palasyo na imong desisyon sa sandigan na bayan kalabot sa temporaryong kagawasan ni kanhi Senador Bong Revilla Jr. Kini nga reaksyon sa Malacanang, human mo desisyon ang sandigan bayan nga tugutang makabayad og piyansa ang kanhi opisyal. Mantun pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nausab sa prosecutor ang mga angay og saktong aksyon o kon rekomendasyon nga kinahanglang himuon. Dugang panini, angay lang nga mupatigbabaw kanunay ang balaod o ang due process. Si Revilla, temporaryong nakagawas suma nakabayad sa piyansa nga nagkantidad og 1 milyon ka pesos. Base sa ipagawas nga anti-graft court o kon sa anti-graft court, ingong napakyas ang prosekusyon sa paglatag og bugat nga basihan alang sa naisgutang nga senador. Sa usa ka resolusyon nga gipagawas sa anti-graft court, gipahayag nga napakyas ang prosekusyon sa pagpresentar og legal evidence aron mapamatud-an ang pagkasad-an sa akusado kalabot sa pagpeke sa mga dokumento sa kaso sa malversation of funds. Alas 6:12 sa kabuntagon sa laimpang tudling sa tumbalita sa kauluhan. Dili matod pa o sa kaliw protesta ang solusyon sa pagbabag sa pipila ka sektor sa ubang mga magbabalaod sa mamahimong epekto sa Pax Silica. Sigon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga dili tugutan sa gobyerno ang mga proyekto ug puhunan kung dili kini makahatag og maayong epekto sa nasod, lakip na sa mga Pilipino. Dugang panini nga ang hagit karong panahon na mao ang pag-level up sa Pilipinas aron na makasabay sa uban pang nasod sama na lamang sa artificial intelligence na mao ang gigamit karon sa daghang nasod. Samtang sa katapusang bahin sa tabalita sa kaluwa ito oras sa lasay stress na sa kabuntagon. Posibleng pakubsan sa prosecution team ang ginaghanon sa mga testigo nga ilang ipresentar sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Pero galing sakto og igo na ang naunang mga ebidensya aron mapamatud-an ang mga artikulo sa impeachment. Sigon ni House Prosecutor og Manila Representative Joel Showa, ang maong pamaagi nagtumo nga mapadali ang proseso sa pagtaral o malikayan ang mga pagdungog nga wala nagikinahanglan. Gipasabot ni Showa nga dili na kinahanglan ipatawag o ipresentar pa ang tarang witness kun lig-on o klaro ang naasoy ng mga ebidensya sa kaso.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 14 minutos na nakalabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Oras dalit ka natin sa may kabuton sa My Design, the alkaline-based vitamin C.
0: Pagpita International.
1: Ipagawas o baybangno ang Estados Unidos sa ilang mga residente nga nagpuyo sa Middle East nga muhikli na tungod sa nagpadayong tensyon tali sa US ug Iran. Sigon sa US Department, kung mahimo, mubalhin ang mga US citizens sa luwas ng mga dapit alang sa ilang seguridad. Giluwatan kini human sa planong pagpahigayon sa United States og airstrikes batok Iran sa musunod ng mga adlaw. Taliwala nini, una nang nakapahimagno nga sa Estados Unidos. Kasi ilang mga lumulupyo nga magmatngon og magmabinintayon tungod sa nagpadayon nga tensyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ang oras sa K-5 News FM Philippines, 15 minutos milabay sa tag ng alas 6 sa kabuntago.
0: Balitan Sports!
1: Pagkaroon sa itong detalye sa paugnat sa kusog, nakasunod na sa final sa Mubadalia DC Open ang Pinay tennis star nga si Alex Yala human niya mapildi sa semifinals ang kanhi world number 1 nga si Naomi Osaka. Ikan sa unang set, gipakita na niya lang niyang dominasyon sa dula hinungdan nga nakuha niyang kadaugan pinaagi sa score nga 6-4 o 6-2. Mao kini ang iyang una nga pagsulod sa WTA 500 level finals. Makaatbang niya si sa finals si Jessica Pegula nga mipildi kang Diana Schneider sa Russia atol sa semifinal. Kinumduman nga gipildi ni Pigula si Ala sa Miami Open sa nakalabay nga tuig.
0: Balitang Sports! Balitang Entertainment!
1: Sa ito, Balitang Entertainment! Galit ka na ito mga K-5 sa DTX Beauty Shop, ingon man Klinika Day of Fresh. Sentro karon engineer sa atensyon ang gipahayag nga subling pagbuwag ni Elijah Canlas og miles o kampo. Kay matod pa dinhi nakit-an daw si Elijah nga kauban ang usa ka singer actress nga si Thea Astley sa bag-o nining gi-upload nga video sa TikTok. Hoy. Sa mong video daw dinhi makita ang daw nga nasa sa ka public market nga gikuptan daw ni Elijah ang kamot ni Thea samtang milibot sa merkado. Nga nakit-an pa jud daw nga gikuan daw ni Elijah og litrato si Thea. Hoy. Kailan ka rin nila dinhi? Parehas ta dinhi. Basig na yung mga fans dila ning duha. You know, wala pa yung confirmation pa kag G5 sa panagbuwag sa duha. Pero ubay-ubay na sila mga fans ang tigpangutanan kung tinuod ba o kung tigpangutanan sa tinuod nga estado sa ilahang relasyon. Aha. Aha, ito ting. Nanak gina mo. Kinabuhi sa showbiz mga kag G5 o. Pabago-bago. Anyway, may buntag kay Sir Hard Worker. May buntag, Sir John. Lanog kay kadiri sa may shipyard. Salamat kay Sir. Si Ma'am Medelina Yamazaki. Good morning, Sir John. Have a splendid day, everyone. Salamat, salamat. Sige, alas 5.18 na mga kakipab. Sa ito ang mga kaigsunan ng mga pedicab drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers nga dinay biyahe karon amping mga mamog sir ha. Hasta to mga habal-habal drivers pag dinay mga kakipab gagabiyahe pa dong pabukid amping sa pag kuan amping sa pag maneho dili magpalabig pakusog mga igala kay ang kinimanggong kuan ang kinimanggong pagbiyahe usahay dili na siya kinahanglan nga paspas tang maabot mga kakipab sa taong destinasyon kay gaindog man ta di ba jini. As long as your tires are rolling and as long as your vehicle is moving, there is no such thing to kininiang nga magpaspas mga kakipay. Pero na lang kung kanang emerhensya na jud kay istanan nga kinanglan jud nga kininiang kuan kinanglan na jud nimo nga magdali mga kakipay kay na late na ka. At least make it mga kakipay with extra care ha. Kay para nga likay sa disgrasya. Di ba Madam Dagdag? Good day, Sir Jong. Si Oni naa sa laod. Namati sa lap. Oy! Tatay Oni! Good morning ni mo na Tatay Oni ha. Kusog na signal niya sa laod, tay. Babay, Fabulous Toboso. May buntag ni mo diyan, tay, ha? Kamusta ang panahon diyan, tay? Dugay-dugay na kuha na nakauli diyan sa Toboso, ba? Sa toan niya mga suki, diyan sa may lungsod sa Toboso, diyan nga pirmi na lang na tumalimtan, mga kakipay. Diyan ni Tita Vilma Canusalin, Nanay Rosa Delgado, sa tanan nga taga Purok Punta Cruz. Purok mabuhay. Dan kina diha mga kuan mga avid listeners nato mga igalang. Si Inday Ronaldine Abilanida Busgado Master, good morning ha. Salamat kayo. Unya si Nanay Silda Lingaw-Lingaw diha sa may kuan diha sa may asa gini eh, sa may Kalubihan Kalatrava na nagtanaw sa may buntag Bus Jong. Si Sir Roy Flores may mga buntag Sir Jong. Nakita na ko si Pam sa community center sa Urban gahapon. Cute man di ay og tiny. Naade ka gahapon sir? Huwag ka manampit na mo gahapon sir Roy. Sa ato ay mga kusgan kay mga kakipay mga tigbantay diyan sa may Consuelo Community Center day ha. Very accommodating mga kakipay. Limot kay kong ilailan nila ni sir gahapon da. Mo. Salamat kayo diyan mga sir. Listening from Toboso, United States, Master. Oh, grabe ha. Ano day na day? Ay, sige, salamat na. Pero baliktad man ni Day, dapat United States of Toboso ni siya, UST ba? Sige. alas 5 naman, alas 6:21 na. Oy, Dinis Mercado Publiko dahi at ang mga suking tigpaminawan usab dahi Dinis Mercado Publiko. Gikan dito sa Tayanag, sa Pantos, Padong, dinis sa may Baligyanag, mga PC. Langkat mga kakipab dito sa Baligyanag, mga sinila. Saka dito pa ibabaw sa ibabawang bahin, Padong sa may City Water Works, PhilHealth mga kakipab, huwag kumilas. Good morning ninyong hurot dia. Naog diri mga kakipayam sa Baligyanag, mga Bugas. Padong dito sa Baligyanag, mga Sitsiria. Losot mga kakipayam dito sa Baligyanag, mga sapatos nga bag-o kayo. Amay buntag. Mga Pita Master, salamat dahi. Shout out Nanay Lagring. All the way from Japan. Oh, grabe ha. Panag ko'y panahon mga kakipayam, boy. Standby na sa next program ang Foro de los Pueblos program kauban ni SM Brian Mordel. And tanginin yung mga dagkong balita ron mga kakipab kay si Cayetano. Nakita na ko yung picture mura na siyang AI mga kakipab. Bangas-bangas naman siya, Jinir. Maulaw ko rin yung sir kay mga guwapo-guwapa abit taga kakipab niyo. Lagi na ako, araba may mga ulaw sir. Ito, salamat kay mo kagahapon dahi sir. Kay ikaw rin nahibaw sir nga nakita dahi manin mo kagahapon dahi sir Roy. Oh. Alam, sige. At the same time, atanginin nyo ang uban pang mga hisgutanan karon na dugay-dugay mga igala kauban ni Asama Brian Morden. I don't know kung hisgutan ba niya ni ang about sa Pax Silica. Grabe na rin ka kuan ba? Grabe na rin ka sa itawagan ni grabe na rin mga kakipayab ka init nga issue kining Pax Silica actually ato paningi atun-antunan ni kung ikaw Junior uyon ka Junior nga mga tukod o Pax Silica habdiri sa ito nasun ah depende abot lays ni Abi kay way takbalo kung ano ipiktubla kay may mga kapamlabag ng mga environmentalist oo nami siya kay part sa nindot siya kay nindot sa kwan sa ma ma-elevate ito ang kwan ba ang ato ang ekonomiya makikipab daw ay syempre manulod ang mga investors sinana niya ito ang mga kwan ito ang mga eksperto sa dinis sa teknolohiya dinis itong nasod makikipab nga wala magkwan wala matagan o pabor nga ma padayag ang ilang talento basin pinaagi na nga proyekto diha makuan diha ma diha sila mahiluna nandi bagong oportunidad ugaling lang kay dunay mga nag-ingon nga dili gyud maayo gyud ang yang epekto niini sa to ang kalikupan ikaduha mga kakipab kini siya nga matang daw sa pasilidad magkinahanglan og dagha dako kayo mga kakipab nga supply sa kuryente og tubig na na magay mga portion diri sa to ang lugar karon din sa to ang nasod nga way to way kuan way agas at the same time kung maghisgot po tag kuryente na sige magitag ka brown out as in pag maingon tag dako mga kakipab dili lang basta kay dako perting dako ayo daw oh. Manay mga kuan mga lantugianay karon mga kakipayb. Nga usabi ani sa gihisgutan ni PBBM atong iyahang sona last day. So karon I don't know if usa ni sa mahisgutan mga kakipayb ni SM Bright. But anyway, alang sa size 25 na sa kabuntagon. Again, wala tayo kong panahon. Ugma na sa puhon sa itong pagpanaguban samang takda, samang istasyon. Salamat sa mga taga-tumoso, sa mga nag-monitor.

0: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay's 40.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaon sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
7: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini si K5 Brian Morden. The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, nag inusarata today, Monday. Nanatas sa Agosto 3, 2026. Solo flight si K5 Brian Morden. Wausa si K5 Pamela Pirater. May mga importante lang mga K5, ano? Pero still the same kung unsa inyo madunggan ng mga dagkong balita ato ng dad-on this morning. So that inyohang mga taga o inyohang today o inyohang adlaw karong adlawa makompleto gihapon mga ka-K5. Ah, makompleto gihapon na. Hantod talas no 9, ha? Ayaw lang maghawa diha. Matutok lang sa tuwang programa because nakaplastar na na maihanay nato ng usa-usa ron ang mga dagkong balita gikan sa lokal, national, and international. Maka mga balita, mga ka-K5, nga makahatag og informasyon dira kaninyo, maka-edukar, no? And awareness nato tarantaran most likely sa mga balita nga kinang dirig katabo sa atua, no? Sa nasod sa Pilipinas. Ano yung mga balita ng mga importante jod mga ka-K5, ano? Anyways, antes pa naman ang tanan, before anything else, ato aning kwan, tandugon usa ang lakaw sa tuang panahon. Kaya gakasinati ta mga higala o maulan-ulan nga panahon because of Bagyong Luis. Si Bagyong Luis mga ka-K5 na mintinar niya as of 6 o'clock this morning, no? Or 5 o'clock this morning, ang pinaka-latest nga gipagawa sa DOST or gipagawa sa DOST Pag-asa nga information. Si Bagyong Luis na mintinar niya ang iyahang stationery or nagpabilin siya sa C-East portion sa Aurora. Mga ka-K5, mga last 4 ganihan nakita ni siya sa center of or kini siya usa ka tropical depression nga gina-estimate karon naa sa 130 kilometrahe east southeast sa area sa kasiguran Aurora. Medyo layo-layo nato diri mga ka-K5, but makasinati gihapon tag maulan noon nga panahon because sa iyahang gitawag nato ka laparon, no, kasangkaron sa iyahang dala sa ulan-ulan ug hangin plus padyod ang habagat, no. May maximum sustain siya nga 55 kilometro per hora sa center of maulanon nga 70 kilometro per hora. Mga ka-K5, no? So di man jud siya ana ka kusog pero ang iyang area god kuan kinang lapad-lapad siya. So usbon nato ha, naa siya sa 130 kilometro east southeast kasiguran Aurora. Layo siya nato dire. Unya ang pwersa sa iyang hangin kay 55, kusog-kusog, medyo normal nga minyo bay kakusog gamay Onya, si Tenta ang iyang maulanon nga panahon or maulan gastines. So, kini mga ka-K5, ang mga lugar nga naa karon kusog-kusog ang area, no? Dito dapita ni siya sa Tugigaraw City, no? Sa area sa Piña Blanca, Piata, Santo Niño, Kamalanigan, sa Tua or Tau, Lalo, Gonzaga, Alcala, Amulong, Santa Teresita, Bangao, Bugay, Sulana, o uban pang mga lugar, mga ka-K5 nga dito, din siya duol-duol aning Bagyong Luis karon. So, kita diri sa Negros Island region, mga ka-K5, wala dyan ta diri. Bisag unsa nga signal, signal number 1 ba, signal number 2, wala ta diri. No? Kay layo-layo ra dyan siya, pero kining masinati na to nga maulanon nga panahon kada hapon, habagat ni siya, normal sa ing-ani nga mga bulan, mga ka-K5. Anyways, la size 45 na. Pwede na makamonitor via sa Digital San Carlos or K5 San Carlos Digital 95.7. Padala lang sa inyo mga mensahe diha, opinion, greeting, suguban pa kay Isyagit na to nag-usa-usaron. Ang atong pangutana this morning, mga ka-K5, kay simple ra, no? Atong pangutana this morning kay simple ra, no? Unsa na mani ang mga gina tira karon ni Senador Alan Peter Cayetano. Kini ba ang ihang pagpakig-away, mga ka-K5? Naa ba ni tumong or personal na lang niya ni nga kasuko ngadto sa ubang mga senador o administrasyon? Kay murag wala naman na kuan, wala naman masentro in town ni, no? Daghan kay ingon nga burag out of context naman in town. Oo, sige naman na siya live-live diha in town. O, sige, pangaway naman in town ni si Alan Peter kay Tanoy. Maulagin nga dinin mo undang o niya. Kinipong usa nga si Senador Ping Lacson, gipatulan po niya si Alan kay Tano. Pagpatol niya dito, tuara. Kaysa tagig di ay puwerte pong daghanang mga giingon nga mga irregularities sa mga projects, mga ka-K5, na as alleged, ha, dili pa na confirm, pero ayon, basta ligi saba kay ka-engineer, mao dyan niligi mo ang maabtan, basig mapriso dyan ni si Alan Cayetano siyang kalaki ba? wala na lang unta, naghilom-hilom na lang unta ba, no? Para mahuman na ni purting gubutan na sa Pilipinas, mahumanon na lang nato ni Marcos. No? Ni Marcos kabay pa Marcos nga dili pug kamo marshalo diha ha kay basig ingnon po nimo nga di ka manaog nang pwesto ayati ana po ni nga di lalok-dalok na po nang imuha diha. Oo, di na po na pwede, but anyways, mga ka-K5, bato na dungagan ron. Kamoy hatag og komento be kung naunsa na ni si Ping Lacson og si Alan Peter Cayetano, gusto ba mo nga pabuksingo nato na sa diri San Carlos? Ako'y kuan, ako'y promotor. Ako'y promotor be. At pabuksingo na to ni silang duha be. Boxing or dumugay. Oy, pwede ba ka monitor diha sa via kuan via 95.7 sa inyong mga radyo ha. Ablihin na ninyo. And kung nakadapita diha sa Kanlaon 100.1, ha? 100.1 K5 Kanlaon, mga ka-K5. And syempre, tapos lay Facebook page diha, ang Kanlaon Digital 100.1, paminaw mo diha. Gabuto-buto putaron sa Toboso area, Escalante, Calatrava area sa 92.1. No? 92.1 Fabulous Radio, Click FM. Sa mga gusto maminaw sa Toboso, Fabulous, mga ka-K5, ka-Fabulous Radio, Click FM. Dira dapita, paminaw na mo. Diri na ta sa mga dagko kay mga balita, headlines aning buntaga ha. Aha. Headline ha. Aha. Kuryente. Paldo. Hit and run. Bastos. Inahan. Onya. Dili oy. Porte. Pag naay mo sunod ani nga headline kapikat na naa dili na iyaha, dili na original, no? Dili ra na bisag kamo di mo basa, di mo kasabot aning headline na bisag ako gan imis mo usahay maglibog ko. Unsa maning aha? Imagine mo engineer Moon Jae ha. Nay usa ka tindero og bugas. Diri sa Dakbayan, San Carlos. A? Tindero og bugas. Pero ang bugas di ay frontera. Kay ang saluyos bugas, illegal nga druga. Ingon ay guro manog palit-palit kung usa kilo noy. Ah, pila ba 54? Ha. Unya pakapini na lang diag usa ka pasipod nga 200-300. Grabe ya no. Oh, naninda na nilong kag bugas nganong imo pa jog giapilan og illegal nga droga. Taka diri sa San Carlos ha, ato anarong i-check with ka K5 Jong Versales mga ka K5. Unsa man ni ang kuryente? Luuya aning estudyante engineer oy. Nag sandig-sandig raman unta ni sa pader. Unya pagsandig niya giamong-among. Na may kuryente live nga kuryente na kuryente patay ning bayana ba tao? Unsa naman ni? Oh, mauna ang usahay nga basta magsandig-sandig ta diha. Ah, lantalantawan inyo kina mga bagay-bagay, mga butang da sa kilid ninyo. Di nyo na basta-basta nga manghikap-hikap lang diha. Kay makakuryente di ay usahay na mga live wire, ano? Pero na po di uban bisag gabi hikapon bisag wala okay naman. Oh. Okay naman bisag manguryente pa. Oh, di ba? Oh. Kali kikin ang pagkakuryente ha, siya ay makuryente ni magkirika. Ay nako. Unsa man ni ang hit and run mga ka K5? Tungod sa kamahalalon K5 MJ sa presyo ron sa petrolyo or lana. Usa ka pickup truck dito sa Bacolod. Ang gipa sidad an karo gipangita ron sa Land Transportation Office. Human nga ning gas. Pagka human niya nga natubilan, ning kalitra magsutoy. Anyways, daghan naman kayo ni nga mga hitabo, no? Daghan na ni kayo nga mga hitabo, kining uban diha nga sige palit-palit og mga sakyanan, ula-ula na ikatubil. Oh. Makapalit kag mililiyon nga sakyanan, unya ipatubil ni mo nga tag-usa ka libo, ula ka itubil, pati paita ni mga tawhana, eh. So, gipapangita na si LTO, na siya'y warning mga ka-K5. Kung ako ni si LTO, kakaksan ako, nag-driver's license, oy. Ah, kay para ma, kung tag-iaman d'yo ni Gadala, dili lang driver's license, hantod ang ORCR MJ sa sakyanan. Kwa agrehistro. Yati nga, luoy kay ni mga pampoy, pilaran ng sweldo nila diha, o niya inyo pa ng ikyasan, inyo pang biyaan ng pilaran may ipatunghong. Grabe hatawa na. Onsa man eh, ang bastos mga ka-K5. Di na jud masabtan ang mga kabataan na turon sa mga eskwilahan. Because ning alma jud biya ang Malacañang, Moon Jae. Sa usa ka eskwilahan dito sa Davao area. Pagkahuman nga ning bisita dito si Presidente Bongbong Marcos. Nakuhaan jud sa video nga ilang gisinggitan nga bangag. Unya nindot posilon. Grupihan ni mga bata ano unsa naman ni asa naman ni mga utok nila? Bisag ako nasuko ko maminaw. Even though nga may kasuko mo sa presidente, pero gamay lang naman nga respeto. Whether you like it or not, MJ, presidente nato na siya ron. Og, dili tanan nga may sayop ang presidente, may nabuhat po siya nga maayo. Ato anang diskusyonan ron mga ka-K5, kaya ang Malacañang mismo ning ingon na nga ipacheck ning mga estudyante. Dapat lang. Dapat usisao ni sila kinsay mga ginikanan ani, pero para nako ang mga ginikanan ani, buragula, joy labot. Katuntuhan ra dyan sa mga bata nga kung madunggan nila ni sa social media abi nilang okay ra, pero gibastos na nimo ang presidente. Bisag dili presidente, MJ. Dapat respeto. No? Respeto dyan na, kapitan ba na, mayor ba na, or kapwa estudyante nimo, di ba? Pagkapaita ni mga kabataan ay, no? Purting laina, paminawon niya ang presidente sa Pilipinas ing anion sa mga bata that, according to Gat Jose Rizal, ang kabataan, pag-asa ng bayan. Mga nagisulti ni Jose Rizal, siya kabataan, pag-asa ng bayan, pero mga bata ron, mga bastos kayo, bastos. Usahay nindot kayo pang parukon, mga bata. Pero balikan na ron, unsa man ni ang inahan. Ako arong ipadungog ninyo mga ka-K5. Ang kining inahan, sa katong nahirinduman ninyo nga, gidiskasan na mo din ni ka-K5 Pam, katong duha ka tuig o dos anyos nga napalgang patay nga empty na ang iyang ulo, nga gipangita tumaayo mga ka-K5 dito sa Butuan, onya mga 5 kilometers away from his house, lucky ba to? Burag lucky ito, no? Nga nakitaan siya, onya buragi suspikan dire ang ginikanan, nas binadyon ang inahan. Ipadungog na ko ron ninyo ang interview, and as alleged, burag siya jud ang gidudahan sa mga otoridad nga may nagpaluyo aning kamatayon niyang anak nga wala pa ning kamuang-muang sa mundo. Ato nang balikon ron, unya ako po ipadungog ninyo, basig wala mo kakita sa social media, kining usa ka tawo nga siya ni ang gipakot-pakot niya ba? Gipakot-pakot niya dito siya sa kahoy, o niya, iyang na siya gipabitay nga something, usa ka bagay, mabutang diha, nga, iya sige pangutana, o niya, pauyugon niya. Ana-ana, muuyog, muingon nga, gusto ba ni mo unom kabuok manok? Anak ko na, anak. Para isugid lang dyan kung asa dapit ang anak, nga nawala, anak ba? Ako po na yung ipakuan, ipadungog ninyo ron mga ka-K5. Interesting kayo niyo kay, ganun man. Ning appeal na diri ang mga inani nga mga tawo nga ga-involve sa mga albularyo. Oh, I'm sorry, no. Okay, okay. Ato ni padungog rog unya karon. Wala oy. Ay si Alan Peter Caetano pa day og si Alex Iyala. Kaila mo Alex Iyala? Alexandra Iyala. Ang usa ka 21-year-old nga bayi nga kampiyon karon sa tennis. Porting dakuan ang achievement ni Alex Iyala. Di ba ang iyang uniforme ana iyang ginasuot permi green? Noon sa man nga giingnan man sa mga tawo nga kining si Alex Iyala o supporter ni Sara Duterte kay green. Si Alex Iyala ning paggawas og statement. Ingon ni Alex, ah, way kuya labot yan sa Arado 30, ah, lisuna mo ni bayo. Mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
8: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
8: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
8: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
2: Daghan pa
8: ingon
2: siya.
8: Ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
2: Correct.
8: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
2: Oh.
8: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
9: D3Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
2: Sa tuwa palang baba, nanatay probiotics.
8: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
8: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
8: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
2: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
8: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
8: Unya, naana sa imong ginom nga Plin D3?
2: Wala jud.
8: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
8: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
8: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
8: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3Bio?
8: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
8: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Moanay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
8: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
10: D3Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio. D3Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblo.
12: La 7-7 na. Kini kabayan mga ka-K5 sa itong programa hatod yun nato sa Power Trio no sa Klinika The Alternativo and Medicina. Ang Power Trio composed ni siya mga ka-K5 sa Mighty C, D3 Bio and DTX 500. Kining tulo gi-combine kini siya mga ka-K5 aron nga ang ato ang mga gibati diha sama sa kinang daghan kang kagaw-kagaw sa imong lawas. May bakterya ka, na causes na siya sa ingon nato mga trangkaso, ubo, sipon, and uban pang mga major nga mga pamalatian. So aron nga malikaya na mga ka-K5, niya na ang food supplement ka makapalig-on sa ato ang immune system. Na? Kaya kung lig-on ang ato ang immune system mga ka-K5, I'm sure nga di basta-basta nga maka maigo ka or maigo ka aning mga sakita. Now, so samtang wala pa ni ang mga pamalatian, unahan na nato og butangan og black or baka baga may blocking force na, no? May blocking force na, may naanay man naka-shield nimo diha. Oh, naanay nakabantay aron nga once nga muigo ni siya nimo, mo atras ra ni nga mga pamalatian kay ligon ang imong immune system. So the three, the power trio, the powerful nga mga food supplement sama aning again ang DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. Mao ni ang nindot nga gamiton every day living nato mga kakifay. Mao ni si payo nindot kayo nga gamiton nato aron nga ang resistensya sa tuang lawas magpabilin bisag edad idara na. So kining tulo, kining nga power trio DTX 500 og Mighty C og sama pa sa ubang mga products sa kuan ato ang klinika di Alternativo and Medicina diri sa Dakbayan San Carlos, mapalit ni siya diha sa Barrick Building, no? Sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City, duol-duol sa Avon. So dito na mo pamalit mga kakipay, but available siya sa mga butika nationwide. Paingbuntag lang ni Luz Shalana. Naminaw ron, salamat kayo Sir Boy Nofable and Madam Virgie Salgado. Padayo nang sa pagpadara sa inyo mga mensahe mga kakifay. La 7-8 na. Atong miaging adlaw, si Presidente Bongbong Marcos mga kakifay, ning visit ni siya dito sa gitawag nga Kalinan District. Aron nga i-inspect mga kakifay ang usa sa gitawag Government's Housing Developments under sa gitawag nga Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH Program. Kung na ay 4Ps di ay engineer, na apoy 4PH Program. Teka muna ha.

0: Pasensya mga ka-K5 ah. Okay, so usbo na to ah. Si Presidente Bongbong Marcos, kauban sa iyang mga presidential staff, may sakay ni sila sa helicopter. And kauban of course ang mga escorts, that's normal. Kay ilang gibisitahan usab ang Kalinan District. Aron nga i-inspect ang gitawag nilang People's Village and Riverside, gitawag nila ning pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program. Usa lang ni sa kadaghanon sa mga proyekto as according to the president under his administration. Now, dito ni siya according sa mga reports ang presidential helicopter o ang iyang mga escorts mga ka-K5. Kinang pabalik na ni sila sa pagsakay sa maong lugar kay dito sila ning hugpa, no? Dito sila ning hugpa sa may Kalinan National High School aron nga mas sayon sa helicopter. So pagbalik na og sakay ni Presidente Bongbong Marcos, daghan kaayo ang mga nagvideo niya. That's normal. Kay gahapon gani si ka-K5 Brian Morden. Oy, for info gahapon di ay natay business talk with ka business talk with ka-K5 with our CEO Ramil Uy, no? So congratulations di ay sa sobrat 30 ka mga reseller dealer na sa mga products na to around San Carlos, DSB, Calatrava and Valihermoso. Kahapon gani si ka-K5 Brian naghatag ra og entertainment gamay, nag-entertain ra ta gamay kay Pemonjay, no? Ning kanta-kanta ra dito, gi-videohan man ta gani sa mga participants nato. How much more kung si Presidente Bongbong Marcos mo video jud na sila? The problem lang mga ka-K5 kay ang video nga nag-viral o nya nagkanap karon sa social media. Yati engineer ang mga estudyante ilaha manggi singgitan, gisinggitan man nila si Marcos og mga dili nindot nga mga panultion. Grabe ang disiplina ron sa mga bata, asa naman ni sila. And remember nga ang at ining mga bata high school na. In short, kulo kompleto na jud sa panimuot engineer. Tag-as na og buhok ang uban. Pero bastusin. You could just imagine nga ang ilahang gibuhat mga ka-K5. Ilahang gisinggitan si Marcos nga bangag. Marcos bangag. Marcos bangag. Ang pangutana ani, unsa jud ni kalom ang ilang idea about Marcos? Ha? Aside from ana, burag na pa yung gasulti MJ nga kinang pusilon. Oh, kanindot pabuthon. Grabihan ni mga bata, ano? Dapat ipatawag ni sila sa guidance office. Unya, i-guide ni sila nga dili ni mao ang ilang gibuhat. And I am pretty sure nga ang mga magtutudlo ani wala yung ideya sa mga aning gibuhat sa mga bata, mga ka-K5. Okay, I'm sure ang mga magtutudlo na to, wala dyan na sila'y gitudlo diha nga anao nila ni ang mga ing-ani nga mga tao, bisag pagani ang ultimo nga pareho na to, mga ka-K5. No? So si Presidente Bongbong Marcos, while nag-lakaw ni siya, madunggan dyan niya. Purting kusugaw eh. Madunggan yun niya, pero wala radyod gitagad ni Marcos. And ang gibuhat niya ning saka sa helicopter, nga wala ra, burag wala ra kadungog sa mga unsay gisinggit sa mga estudyante.
1: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: So karon, ning kanap ni sa social media nga mga kritisismo kag offensive nga mga gisinggit sa mga bata sa pinakataas nga opisyal sa Pilipinas. Naka-gain pod sila ron og batikos gikan sa mga tawo. Pareho nako, usa nako sa ako prangka bias ko ron nga nibuntaga. Bisag nakita nato nga si Marcos may mga kakulangan, pero we don't have the authority to mock or whatsoever nga anao nato ang presidente. Wala koning buto ni Marcos prangkang istorya. Lahi ko ang gibuto, pero kay siya man ining daog, let us respect the president of this country. Magpabili na, that's why naibutuhay. Aron makapili ta, onya kung wala to ning daog ay mong isuportahan, so be it. Accept the reality. Accept the result. Oh, pero dili to the extent nga wala ni daog ang imuhang gibuto, imuhang imong anaon ang ning daog. Kung imo gong lantawon, ning buto ka, no? O niya, ning daog siya, mining mas daghan ang ning pabor niya kaysa imuhang gipaboran. So, dapat dawato na to na ang realidad. Kay dili man na mo stay long until kung kanusa. Until if Marcos is alive. We have our Philippine Constitution that every 6 years, ang atong presidente munaog yun na kay mo election na punta for another president of this country. Ano anhaon man nato? Ha? Diba? Ako, prangkang istorya, this morning, ligay biased ko, ano? Di yun ko ganahan nga ang presidente karon sige natog tawag aning mga bangag, ugag, o unsa pang mga offensive kaayo nga mga words. Kay una-una presidente na siya, ikaw unsa ka? Yun. Diba? Nausahay makit-andra ba nato ang sigig tawag og bangag ni Marcos? Wala ganitig angon sa ilang balay. prangka na nga istorya. Prangka na nga istorya. O niya, usahay kining tawag og bangag ni Marcos, gadawat og ayuda gikan sa gobyerno. Oh. Mga ipokrito nga mga tawo, no? Ipadungog nato MJ, kung unsa dyan ang ipaninggit sa mga bata, ilihog kog dool-dool inyong dunggan sa radyo o sa cellphone diha kay murag layo siya, pero ma-recognize nimo. Go ahead.
2: Lupan ng mga yawa.
3: Patay nai.
4: Iyo pai.
5: Hello. Hello.
4: Ami artikyo ne.
6: Ay, nagbabay ka kayo.
7: Ha? Hey!
4: Abuga na ay.
5: Abuga na ay.
2: Bumutong ta na.
1: De los Pueblos.
0: Sa mauna mga ka-K5, ang mga sigig syanggit sa mga estudyante. Wala na jud, no? Kumbaga ang ato ang nindot nga imahi unta sa Pilipinas. Nawala na jud. Kabalo ba mo nga ang Pilipinas mga ka-K5 gibansagan ta nga grabe ta mo accommodate or mo akomodar sa mga bisita nato bilang mga Pinoy? Nakaibalo ba mo nga kita usa sa pinaka nindot og mga attitude or batasan sa tibuok kalibutan? Nga naman, kita nga mga Pinoy engineer, example na kay pamilya engineer, no? Na iniabot nga bisita sa imong balay, ang buhaton ni engineer namo dire, panguhaon to mga nindot nga mga kutsarag tinidor, ang mga baso nga wala pa magamit, ang gipalit atong ni aging adlaw ra nga mga pinggan, mga planggana, habol og ulunan nga humot kayo kay pahigdaon na to gwapo ang itong mga bisita. Ana na ang image sa Pinoy, MJ. Ha? Last binadyod na yung mga bisita nga labi si Begin na dili pamilya, uy, maulaw ta. At tuwan ay akomodar. Ikaw mismo nga tagbalay, kina nga mga gamit, wala ni mo na gigamit, bisag sa imong mga anak, di ni mo ipagamit. Ana ang Pinoy. Pero kung may bisita, hala, pangukayon dito sa parador, asa naman tong ipalit na ko nga kuan, katong atong pinggan nga naibulak-bulak, nga guwapo kayo, ana. Kay maulaw ka sa mga bisita nga dapat ang mga bisita once nga muuli na sila makaingon sila nga grabiha to si kuan ba no gi kuan jud ta ba gi atiman jud tag tarong ba giihawan patag bisayag manok ana ang Pinoy MJ ha kung pwede lang naman ang mga tagbalay katong kwartuha nga ilang itulugan, dito lang usanan niya sa kwarto, diri lang ta sa sala, kay bisita na sila. Ana ang Pinoy. Burag nawala na jud na mga ka-K5. Because, di man tanan, no? Kaya ako, naman po yung mga kabataan, pero di man anak bastos. Grabe jud ang disiplina na ako. Siyempre, mga bata na sila. Oo, sa balay pa lang mismo, ang tanan nga mga disciplinary action, kumbaga MJ. Imo dyan ang ipakita nila kung unsa kang amahan, inahan, mauna ilay sundon. Pero kini mga bataa, balo in town kung naman yun ang mga ginikanan MJ, wala man dyan gatudlo nga ing-ani kabastos ang ilang mga estudyante. Wala ing-aning mga ginikanan. Wala po'y mga mangtutudlo nga may ing-ana sa ilang mga estudyante. O galing kini mga estudyante hara dyan. Nakadungog rin sila sa mga makita nila sa social media. Hala, ilahang gi-replicate, yang gi-follow mga ka-K5. Kay usahay gud imjin na may mga abogado ganiron ga-appeal. Nga musinggit-singgit nga, nahadlok ba mo ni Marcos? Kita ba si Attorney Respicio? Oo. Nga karong gikasuhan naman gani pod. Kay na-over na. Unta, maging model ni sila kay mga abogado. Dapat mangin modelo ni sila nato diri sa Pilipinas nga once nga abogado ka practice lang ka diha pero nahimo naman taw mga abogado ron nga mga tagos okay gina mo suporta tag mga kuan MJ ah mo suporta tag mga politiko pero dili pud ing ana nga burag mangin matay na jud ka unya kinang ang kabastusan imo makit-an. Ako naka-eskwela ba ko one semester sa law sa usa ka eskwilahan sa Bacolod kay Feb NJ. One semester, wala ko ning padayon. Dili ingon nga wala ko'y kwarta, di kukmao. Mao na'y tinuod. O, prank ka rin ko nga tao. Lisod ka yung mga eskwela, Glo, engineer. Prank ka nga istorya. So, na first year ka pa lang sa law, makita na ni Modira ang gitawag na to nga ang mga abogado disiplinado. Oh, ining si Attorney Respicio ganio nga taga Vice Mayor sa Isabela, subject for disbarment. Tama ba ko? I-disbar. Disbarment. Tama ba ko, no? Oh, subject ni siya nga i-disbar tungod sa iyang mga actuation live. Engineer, kita ni Modira, grabe oy, probalikon ko na kay mga kaso na siya. Supporter ni siya ni Vice President Sara Duterte. Going back here sa tuwang discussion about the students. Osmo na to nahitabo ni siya dito sa Kalinan National High School. Sa Kalinan District, mga kakifeb, Davao City. Given nga ang Davao City is the city of Duterte. Ilahad yun na diha mga ka-K5. Pero dili man po siguro nga because nga you are the supporters of Vice President Sara Duterte, imak ni mo, imuhang i-bully ang presidente. Oo. We don't know kung kinsay mga inaisayop diri. Ha? Ang ilahang gifalo nga tawo or ilahang radyo ning kaugalingon. Ikaw, engineer, gaya kung kuhan diha, be. Kinsa man ilang gisundan ani, ila-ilahara ni or sa ilahang model pod. ako nangutana ako ha. Kikinang moingon gud ta engineer nga public officials ta. Even though ang public officials known as and well known na jud engineer nga kawatan. Bisag tawgon pa na nimo silag mga ingana kinang mga korupsyon, grabe ang mga ani-ana. Pero gapakita gyapon na sila yung mga good model na sila, engineer. Ga-action gyapon na sila nga bahalag tawgon nyo ko din nga nangawat ko, ani, dapat modelo jud ko, nindot ko, bisa daw he or she talks abis mga speeches, dapat lami ra jud gyapon paminawan. Diba? Pero na ay uban nga subject ka na ganun sa investigation because nga may mga ingon nga mga irregularities of using the funds sa tong gobyerno. Unya, musulti ka pa sa publiko, puro pa pang making kunin nagdugang. I'm not referring to someone, ha? Daghan na sila actually mga ka-K5. No? So, kining mga bataa, ang question ako, diri kini ba ila-ilahara jud ni or nasuko lang jud silang Marcos because nga di sila ganahan sa administrasyon or nasa lagi sundan po nga tao nga ing-ana pod ang attitude. Ah, oh, may ganap na tana naman ako, ah, di ba? Ana naman na siya. Oh. So, ibalik na to usab sa ilahang personalidad na lang jud sa mga kabataan. Ako dili ko gusto nga i-blame na to ang mga ginikanan again and again. Ang mga ginikanan, wala gatudlo nga ihatod ang mga bata in the future sa mga kalainan, mga ka-K5. Ah, kinsa may mga ginikanan, dihang atudloan na to mga bata na to mga awat, me. Wala! Naagin yung usa ka, na yung mag-asawang kawatan. Kinang literal nga mga awat, ano, mga uti ba? Pero sila gaingon nga, kamo mga anak, ipakaon tamo sa kinawat na mo, pero ayaw lang mong pangawat. See? May nga na, K5 engineer. Ah, onya, ikaduha. Ila, di po na to pwede i-blame again and again ang mga magtutudlo. In fact, maybe, ang mga magtutudlo na shock ni sa gibuhat sa mga estudyante and, I guess, gipapangita na ni sila mga ka-K5. Ah, ikuha na ni sila, ipailalom na ni sila sa mga gitawag na to counseling. Sa guidance counselor. Oh, tudluan na dyan ni sila. Di naman po guro maingon na ito nga, ito ni Aging Adlaw, nakaingon ta MJ nga, nawala na manggod kining mga katikista na ito, kining mga gikag simbahan. Nga bisag every Friday ya, every Friday ra, 30 minutes in the morning or the afternoon. Naa sila dira.

Okay, bisag wala ni, naa ni sa personalidad sa tawo. Kay kini gani mga bata nga bag-oron naglakaw-lakaw kung tudluan ni mog tarong sa balay gani makakat-on magni kini pa ang mga tigulang na mga tagas na kay mga Grabiha, no? So ako mismo nasakitan ko pagkadungog nako nga giing ana nila si Marcos. Oh, grabiha na jud. Di na jud tarong ang panghuna-huna aning mga bata. Di ka manubasa sa kong mga mensahe ha. According to Sir Boy Nofable, ang mga estudyante ng high school, gatuo kay, di lang ni Ambak, Ambak pa siya, teka muna Sir Boy. Gatuo kay minor pa sila, dili sila masilutan pero wagyod gahuna-huna nga pwede sila ma-expelled, isap-usapan eh, sa school o basigwa na other school nga mudawat anak nila tungod sa ilang gihimo o resulta maguba ang ilang future unta. Pero pag-iani, warningan pa ni sila. Kung usbon pa ni nila nga sigi-sigi na ing ana sa uban na po nga mga tao, dapat i-expel ni sila, i-reject ni sila, o niya, i-imando sa taga-Department of Education nga di usa ni dawaton sila bisag taglima na lang katuig. Bastos kaayo jud. As in, I am very sorry, pero nabastusan jud ko. No? Dili manggod nga taga-suporta ka or supporters ka ni Sara, ing nanio nimo ang presidente or dili man pod pwede nga suportado nimo si Marcos ing anio nimo ang mga Duterte? Dili ana. Vice versa ra na bisag kinsa imong gisuportaan og nasa atbang nimo ang iyang kontra, dili paging anaa kay nga apareho ra tang tawo tanan, that's normal. Sa kalibutan nga naatay politika, government is part of our lives. Sa tuwang pangabuhi sa matag-adlaw nga talaga, kung wala tay pang gobyerno engineer, dugay na ta sige pinusilay diri walay gobyerno. Yes. Bisag kinsa ang naglingkod diha, kay gobyerno na respetuho nato na. Ha? Wala ko ning ingon nga di ka na pwede makahatag og kritisismo. Anytime you can do it, mga ka-K5. Because we have a gitawag nato nga freedom of speech. Freedom of expression. We are here in the country nga may kalayaan ta. Nasubraan ta galing ka-freedom engineer, nagbinastos na ta. Yes. Oh, nasubraan na ta ka-freedom. Asa to ang huna-huna, gabinastos na ta nga wala nas tumong. Na, mao na, bisan kinsa gisuportaan ni mo diha, so good, walay problema. Pero ayaw lang inganaa ang kontra nga, pwede jud ka makakriticize about corruption, about kinawatay sa gobyerno. O, kung unsa man diha, imo ni ba, you can criticize them anytime. Pero mga ingani, last bina jud nga mga estudyante, Diyos ko, pagkapaita, no? Last, 7:34, basahon na itong ubang mga mensahe din. Angkan Vlog, yes sir, tinuod, bisan ako dili man si BBM ako gibutuhan. Si Binay man ako agibutuhan. Bisan kabalo ko dili mo daog si Binay pero mauman ang naa sa akong huna-huna. That's good. O kasing-kasing nga siya jod akong butuhan. Mauna nga dili sila kabuot kung kinsa butuhon kay naaman vote nga makapili ka kinsa imuha butuhan kay lisod pod kaayo mubuto ka sa tao nga dili tugot sa imuhang kasing-kasing. Mao ni nindot kayo sir, mao ni nindot jud sir. Ang uban manggod bisag makita nila nga di naman kadimao butuhon gyapon kay nakadawat og 5. Janet Dakda Kabugwas, good evening Sir Bri, wala naman na sir, wala naman ang respeto mga estudyante pamanunta. Tama jud. Wala na jud. Way, ang batasan murag gilabay na jud basurahan ba. Ingon ni Jolita Canoy, ma'am, good morning. Sir Bright, tinuod jud na imo giingon nga ang mga tinago nga gamit mao jud na ipagamit sa mga bisita. Kay mauna akong nakita sa akong mama sa una tapos with perfume pa. Pod, correct na, pahamutan pa ng habol, pero kamo nga mga naadiraga puyo usahay, pahabulon na ng baho usan. Just because sa habit sa Pinoy,
nga nindot tagbatas

0: gani na mao na sa mga karaan na man agyapon may nahibilin karon pero naay uban jud nga wa ni joy ayo ng mga bataon. Na naman taron sa Generation X, no? Oh, Generation Z, isa to? Z na? Oh. Ang next generation na tuunsa na lang nisla. That's why karon pa lang mismo pang putlo na nato na yung mga sungay nila. Engo ni Angkan Vlad, lisod na jud mga batanon karon sir. Mismo mga ginikanan maglibog kay dili man tinudluan sa mga ginikanan apan dito nila maagap sa public like eskwelahan or sa mga barkada o social media tungod kay mga bata karon unay na jod sa cellphone. Tama. Virgo Johanna, kulang sa disiplina. Correct ka dyan, ma'am. Actually, ang disiplina, manggod, mga ka-K5, dili lang jod nga isalig nato sa mga ginikanan. Kay pariyo ani nila, high school naman sila, kaagi po tag high school ang mga idara, bro, di man taana kabastos engineer, no? Di ba? Kung sa mga Ilonggo pa, ako aminado ko alaskador ko. Kinang alaskador gon nga kinang kitita ra gon ni nang yamuhatanay, jokes, pero mga ingaani nga mga tawo nga si kining gisinggit nila nga bangag, nindot pabuton, seryoso na eh. Actually, kung imo yun ang ingon nila nga dindot pabuton, kung seryoso ni Marcos, pwede sila madampot sa mga pulis. That is hulga sa kinabuhi sa presidente. Nga imong pabuton. Oh, meaning, may intention sila nga patsyon si Marcos. Na, nahiramduman ninyo, si former President Rodrigo Duterte, nganay usa ka maestro nga ning post sa social media that he will give 50,000 o 50 million pesos sa tawo nga makatumba kay former President Rodrigo Duterte. Mahindumduman na ninyo nga pagkadason nga adlaw katong maestruha gidakop na sa Criminal Investigation and Detection Group or uban pang ahinsya, NBI or unsa pa to, because of threat nga gitawag, no? Assassination, no? Pag-assassinate sa presidente sa Pilipinas. Na, di ba? So, dili basta-basta nga ing-anio nimo ang presidente, kay presidente na siya. Pero wala ko gatuo nga kung dili ka presidente ing-anaon ka okay ra. No, of course dili. No? Kay dili na siya normal nga ang tao ingno nimo nga patsyon ta ka or ingno nimo nga atangan ta ka dito. That's a offensive gihapon and may posibilidad nga imo ng buhaton kay nasulti na nimo. Last be na jud kung dili mo ilhanay, dili mo close. Ah, dili mo close mga ka K5. So hinaot unta nga ang ato ang mga estudyante karon basig makadungog ang uban diha. Stop sa mga ing-ani nga pag-participate. That's okay nga mag-participate mo kung unsay mga hitabo karon sa Pilipinas, pero ang participation kumbaga kinang makatabang mo nga makahatag og solusyon, dili kay mo kadugang pa mo sa problema sa Pilipinas. Ah, dili kay makadugang pa mo sa problema sa Pilipinas mga ka K5. Take mo na engineer, mamaligya ko na ibla.
1: Mainit lang issue at ko sa binabayan. Follow De Los Pueblos.
0: Base gula mo diray kwarta mga ka-K5, manghatag ko. Pero sana aray ORCR o di gani titulo sa balay ug yuta mga ka-K5. Ha? Kinang titulo sa yuta ug balay, ang yuta dapat commercial area, dili ng agricultural. Ang ORCR sa sakyanan, pwede na ninyo maprenda dito sa Asialink Finance Corporation. Okay, ang Asialink Finance Corporation, gadawat ni sila mga ka-K5 o ingon nato kinang prenda. Taas ang appraisal, mubo ang interest. Of course, may interest yun na. That's normal. Kaya kinsa may tao mo pahulam nga, walay interest, ako raman. May interest yun na, pero dili, dako, engineer. Gamay siya ikumpara sa uban. No? Kaya daghan man mga ing-ana nga mga business, mga negosyo, nga business, ana, taas kayo interest nila. Pero dira sa Asialink Finance Corporation, I am pretty sure nga makaingon mo nga mauna ang makatabang ninyo. Ha? Og ikaw, gusto nimo mo palit kag sakyanan kulang imong cash. Ha? Or di gani, gusto nimo palit kag balay, unya kulang pod imong cash mga ka-K5. Pwede jud ka makapa-finance dira sa Asialink Finance Corporation. Ha? I-appraise po na nila pila imong monthly diha, sila imong tabang nimo. Wala sila'y pili kung kinsa engineer. Gatrabaho ba ka sa gobyerno? Dili gani kinang call center agent ka, opisina ka? Oh, media ka ba? Oh, police, army, NPA? Oh, basta may bayan. Gatinda sa merkado, manug-utan ka diha, manug-isda, basta ma-i-appraise na nila, ilan ang i-background check, dawaton ka diha sa Asialink Finance Corporation. Naa sila dira na himutang mga ka-K5 sa May Center Mall. Sa kilid region sila diha sa gitawag nato nga karaan nga Land Transportation Office or ang old LTO nga opisina ba. No? Karon wala naman sila dira, nara dira sa atbang na sila dira sa dool sa land bank. Na diha ang Asialink Finance Corporation, pangitaan ninyo si Mr. Celso Cabatuan Jr. kay naa na diha mga ka-K5. So, balik ta diri mga ka-K5, ang Malacañang ato aning hulat-hulaton. Kay daghan kaayo ang gaingon nga tagaan jud og concern ang gibuhat aning mga bataa. Ang gibuhat aning mga bataa. Usbo na to, pwede jud ta makakriticize. Criticism or criticism is for free, no? Walay bayad ang magkritisar. The same lang na siya sa giingon engineer nga walay bayad ang mga unsay handom nimo sa imong kabuhi, libre lang ang mga rap. Pero ayaw pog handom nga kinang basig mabuang pong ka ba? Kinang kaya-kaya ra sa imuhang personalidad diha kung asa ra jud dapit, no? Ing ana ba? So, kabay pa nga dili lang ni nga mga estudyante ang matudluan karon, no? I'm sure ang mga ubang estudyante nakadungog na ni, nakakita na ni. Ang mga teacher na to nakadungog, nakakita na po ni sila. Hinaot unta nga ang ato ang mga teacher diha nga nakadungog aning mga orasa, no? Ato adyong badlungon ang mga estudyante na to, ingnon dyan na to, nga ayaw ninyog sunda katong mga estudyante nga ilahang gisinggitan nga bangag, pabuthon, kung unsa na lang ang mga dili maayo nga mga panultion, sa kay Presidente Bongbong Marcos mga kakifay. Hinaot unta, no? Nga dili na ni masublian pa, mausban pa. Ang mga ingani kay gapakita ra mga ka-K5 nga ang ato ang maayong pamatasan diri sa Pilipinas na wala na jod sa ing-ani nga mga panahon.
1: Makamainit la issue at usapin ang bayan. Follow De Los Pueblos.
0: Nawala na jod ang mga ing-ani nga mga kuan sitwasyon, no? I mean ang mga nindot nga mga pamatasan na to, no? So hinaot unta nga kining mga bataa nga mga naminaw ron or nakita na to ninyo sa social media, ayaw jud ninyog sunda to. Kay lasot jud na siya. Dili na makatabang sa inyohang future. No? Dili na makatabang nga makaingon nga kung masinggitan nimo si Marcos MJ nga bangag or unsa pa dira nga mga bad words, makapapapugi points ba nimo? No. No. Maguba ang imong future mga ka-K5. Lasot kaayo. Lasot kaayo. Bisag dili pa si Marcos, bisag si Kinsa pa diha, dapat dili na nato ni usbon, dili na nato sundon sa mga estudyante. Good morning to Nanay Carmelita Barbicho. Salamat kaayo. Ay, no? And at sa Mambulaw Bagunbon, Sir Boy no Fable, basig sunlogon sa palad ning mga bataa kay ila di ay parents ang tinuod nga bangag mo. Grabe, ha, no? Bisag kamo guro nga baka dungog, kinang makahuna-huna guro mo nga wa na joy ayo ang utok sa mga kabataan ron. Ha. Ipadungog gud usa kinang isa nga ginpadala ko gid MJ, kanang isa ginpadala ko, ipadungog pud usa ba. Kay may naadyo diray ato tama to imon kung ipabuton. Unsa guri pasabot nila pabuton ang helicopter? Imagine mo na ha, ng mga utok sa mga bata ha. Ako adyo ni gidala nga issue karon bakit? Ano man, involved man gud sa mga kabataan? Involved man gud sa mga estudyante nga kinang unusual na jud kaayo ba? Nakaagi man taging ana agon nga mga stages ato ang edad? Pero more on, wala lang. More on, eskwela, suroy. Oh, ana-ana ba? Suroy-suroy sa mga kilid-kilid diha, istorya, katawanay. Ang mga bata karon grabihan ni John. Ang ubang gani manunggab. Ang ubang gani mamusil. Oh. Diferensya lang gamay manumbag. Oh, mangulata. Ana mga ka K5 ang mga estudyante karon. No. Ah sige, try na to be. Wala pa. Okay. Hindi, dili. Kay respisyo na. Oh. Oh. Sige. May gisend ko dira eh. Magibutangan ko first. Amo na, mao na to? Okay. Sige. Okay na to, MJ. Abi ko gani. Baraglain po to. Okay, sige. So, mao na to siya mga ka-K5. Ang inyohang nadunggan ganiha. So, at least, no? Nakapadala mo sa inyohang mga opinion. Ing-ani mga ka-K5. And natuwa na ba siya ganba nga nag-usob na jod ang sitwasyon sa Pilipinas? Di buenas lang tagpod gamay kay si Marcos. Kabaloko, gakasakitan din siya. Tawra man is Marcos, God. Tawra ni, sakitan gini siya. Galing naghilom-hilom na lang siya kay basig guro sa una-una niya. Burag tinuod po ni... Ah, ne. diba, no? So, atong ni aging administration, naghan po to ang dili pugkuganahan nga sige nilag bato ni former President Rodrigo Duterte. May ingana po mga ka-K5. So, maunaligi, nga si kinsa man ang galingkod nga tatay or amahan sa Pilipinas, dapat respetuhon na nato sila. Kay sila man ang gibuto, no? Kung may mga kakulangan man jod ang ato ang mga local officials or national officials, dili man jod ta perpekto, no? Unya, daghang ganing gasulti, ganing dako kayo ang Pilipinas. Unya, napo usahay mga ka-K5 nga si Marcos kung naman yung mga kasayupan ng iyang administrasyon. Di po na to masulti nga sa iyaha jod kay ang uban gani naa dito sa mga tawo nga under sa iyang administration. Pareho aning mga flood control controversy. Oh. So atong malantaw diha nga ang mga tawo nga behind ani even though nga gipasangin lan nga ang nagpaluyo ani si Marcos pero naay mga ubang tawo pa jod nga katong gipangdakop na mga engineers diha. Nga mao'y nasa likod aning nasagpapaluyo aning flood control controversy, usahay makaingon na tao nga si Marcos basig wala ni siya'y ideya sa mga katuntuhan sa iya ra ipasangil. Ano ba? Pero, mogawas dyan eh, umabot nga panahon na dyan eh, galing kay karon gud sa Pilipinas, last bin na dyan kining away sa duha ka mga dagkong mga politiko ron sa Pilipinas, burag dili na nimo mahibawaan kung kiniba away para sa tawo or away para sa personal nila nga interest. Diba MJ? Kining away ron nga kinang lagson ato ni ang flood control controversy ato aning lagson ang alleged nga irregularity sa paggamit sa presidential or vice president fund nga according sa report wala natarong og gasto. Kining duha mga ka K5. Burag din na nato masulti nga interes ba ni sa gobyerno or interes sa tawo ang pag-trial karon ni Sara Duterte or pag-apas dito sa flood control controversy or basig ilahan na ni mga personal nga mga intereses kay dili islamuhawa dira sa pwesto. Di ba? Burag din na nato jud makit-an ang tinud-anay. Ngano man? Kaysa dira pa lang daan sa sitwasyon nila, may mga away ni sila eh. Personal? Ah, hala sige na lang sila lagas dito kung kinsa pang prisuhon, pang kasuhan, labay sa mga nilinindot ng mga panultion. Wala, di na nato makit-an jud ang transparency pang prangka ng istorya. Bisag mo ingon patanga naanagi trial si Sara Duterte pero di na to makitaan ang pinaka-transparent dira that kinibang pag-impeach kay Sara or impeachment trial ni Sara is for the public, is for the government, is for the people or their personal nga interest for next election. Kay daghang kay gagawas dira nga bisag kamo guro mabasa ninyo nga dapat i-impeach na to si Sara kay kusgan kayo siya. I am sure mudaog ni sa 2028 unya kung makalingkod ni sa presidente ang mga tawo karon nga nasa administrasyon iyahapon ning panglagson ipapriso po doon niya mao na nga karon pa lang mismo wala o na si Sara. Ana man jud na. Di na matago ang tinuon mga ka-K5 ano? Kay klaro makitaan man jud, no? Mao po na ang sa ilahang away ni Alan Peter Cayetano diha ni Senador Marcolita nga tuan na ro natanggong prisuhan. Hala apas pagawas to mga 18 Marines nga usahay burag di jud katuuhan ng uban. No. Dili to kay maingon ta nga absent lang yon ang administrasyon kundi may mga personal nga mga intereses. Ana ra man to. No? I'm not sure pero bisag kamo siguro, gasulti ko diri tango-tango mo nga husto na bray, husto na bray. Oh. Di ba? Oh. Ingon ni Sir Boy no Fable diri, pareho na atong estudyante nga nanuntok og maestro unya kay namatay pagyod, naguba na ang iyang future. Oh, sa Capiz, Aklan, bro dito dapita. Ah, maestro to yang gisumbag. Patay. Oh, kay pagsumbag niya, natumba ang maestro kay gasakay man sa motor nga tindog ang ulo na parok sa semento na komatos patay. Na. Katong atong sa Davao pod nga duha ka estudyante nga magsuon nga ilang gipulihan og kastigo ilang maestro. Oh. Nga gibadlong ra nga kwaon ang aritos. Nasuko. Oh, arios kining earrings nasuko ilang kastigo ang maestro. Kita mo mga utok sa mga estudyante, no? Pwede rin yun tumuingon sa nga, sige sir, oh, tangtango na ako ni paggawas o balik na po din mo. Basta dili lang inside the vicinity of the school, wala dyan ay problema. Unya, gibadlong na sa maestro na suko, gikulatang maestro. Buanga mga utok sa mga estudyante, no? Hinoon, dili man dyan na kay karon na ng hitabo before na, ano man dyan na, mas worse ganit sang una. Kay mga labayay, mga nag-feelbacks. Experience mo na ito, nagalakaw na ito sa dalan, gilabayan, tag-feelbacks. Hagmax kanal, oy. Pero, dili lang jud. Basta burag lahi ano jud karon. Burag jutay ang namatay nga mga estudyante sa una, ikumparas karon. Oh, imagine mo itong sa Cavite, gani, itong batang bahay, garo may kwanto galing na ito'y depresyon. Itong batang bahay nga sigig panunggab. Di na nato tumakuan kay burag kwan na ito, bataan na lamhad pa ka ito, elementary. Pero diri na ito sa mga high school, mga college, kumplito na ni subuot, panimuot, nananatana nila. Hay nako. Sige la, 7:55 mga ka-K5, mobalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan ato Dok, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga gi-protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palalakit lawas.
4: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglitkod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Dulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
16: Mga mag-init na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Balik na mga K5, last 8:05 na. Mga pita, gamit ang atuang DTX 500 or DTX Coffee Mix, ano? Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, dako ni tabang sa tuang kaugalingon. Aside from makapangapi ka, mainitan imong tiyan, mabusog ka, ma-detox ka pa. Ayaw mong katingala diha, once gani nga nakainom mo ani, murag sige mong pangihi, balik-balik sa CR because gina-detox or gina iyahang gilimpiyuhan ang imuhang kasudlan diha mga ka-K5.